0: Pisina o niya, time in ago, nasa yung pisina o niya, oh, siyempre, magpagwapa pa man na, mag-lipstick pa, mag-samin pa na, normal, okay na.
1: Basta kadali lang, kaysa huwag madugay po rin yung nanay, mananay gahawat ng mga kliyente,
0: kay,
1: adi, ay, ano po na mayo?
0: Siyempre, lain po kayo, og, halimbawa, mga tubang siya o niya, nakalkag pa yung buhok, na siyempre, magpayo sa siya.
1: Di sa po rin yung dugay siya niyabot.
0: Siya, nagdali-dali, managikan sa panay.
1: Nalit na, nalit.
0: Nalit na, dito lang siya magpagwapa dito sa iyang opisina.
1: Na ko'y opisina nga na kuanan sa una partner. Abang, murdugay siya na human og suna retouch.
0: Retouch. No. Sa nagpila na ang mga
1: gawat na. Kaya man ing kwanto ka na.
0: Imo datong gi-vlog?
1: Ha?
0: Imo datong gi-vlog?
1: Kana di man ta di man ta hilig lagi mag-vlog-vlog. Okay. Ang ato ba kanang labi nagdanay maghuwat. Consuelo na lang gud unta.
0: No.
1: Muna atong hangyo sa mga empleyados gobyerno partner. Wala ta mag-specify og asa nga kuan tanang empleyados gobyerno kay mo naka-observe lang ta ba ato lang pod kuan nga atong naobserbahan unya dela pod sa dela pod sa gobyerno partner apil pod sa mga pribado nga mga kanang buhatan
0: adi ka kareklamo man og pribado tagiya na isumbong nimo sa giya
1: dili man ta ingo apil dili na giya pod tay katungod nga mo reklamo partner ang ato lang kanang i-correct ba di man porket naka sa pribado mag-abusar na lang po ka sa imong mga kliyente kay nakas pribado, dili man po na siya maayo. Diba?
0: Yeah.
1: So, ato lang, kwan ba? Kanang naalan tayo mga consideration. So,
0: basta ka dili, personalan ang imo.
1: Wala personalan ni trabaho rin ni partner.
0: Trabaho
1: lang ni walang personalan.
0: Pahinumdong.
1: Base lang ni sa ato mga naobserbahan.
0: Pahinumdong.
1: Ato lang silang gi-call ang ilang atensyon.
0: Para rampon na nila, at least naa ka mga kanunay magpahinumdong.
1: Para rampon na nila. Kaya kung wala ka nga magpahinumdong partner, wala po na sila kaibaw nga sayop na po dahi ang ilang
0: mayo.
1: Di ba?
0: Mayo.
1: Kanang information ba? Information man na partner.
0: Sakto.
1: Kayuhan man na stanan. Dili man na kayuhan para nato kundi gadago tas tingog sa katawan partner.
0: Sakto.
1: So man ay angay yun na nato ipaabot nga to sa tumakay ko. Diba?
0: Saludo ko ni mga
1: asa ba ka na saludo?
0: Saludo ko ni mga para matarong ang ato mga mayo
1: okay.
0: Na.
1: Okay,
0: kadabuntag na nato isgutan.
1: Shout out. Sige. Tanan na itong mga kawani. No? Mga kawani, mapribado man o mapubliko man nga mga buhatan partner. So, mas maayo man na nga atong, kwan, baka ng wake up call.
0: Up call.
1: Kita bitaw, mag-program ta. Kinanan, before sa itong program partner, naanag yun ta, naka-ready na. Ayun, ana ba?
0: usahay, magpagwapo pa po kundi rin. Usahay,
1: ikaw, okay raman na imong kay, bisag gusto ng pagwapo, gwapo na magkadaan. Gwapo.
0: Pero ingon sila, si Gunda Radyo kunukunin mo?
1: Ay, kanayin mo, partner, maragdaan, binuang.
0: Kay, ang timailahan mong kuno sa gwapo ko, daghag chicks.
1: Wa man ko. Wa may usa.
0: Puros gilimod. Tawagin na to, malangan tani. Okay no, mga higala.
1: Ato tawagan si City Administrator Alvin Acusar.
0: Kay, ato ang padayon nun, pag-isgot ning pag-implement aning pagsuot ining daily standard ng helmet.
1: Nga helmet.
0: Kay, gihimuan ning ordinansya dari siyudad sa Tagbilaran nga manakop sila. Kaya na po ko'y pangutana, magudani, na ko'y pangutana ni nga.
1: Na kay pangutana. Nga di na ko matubag.
0: Adi, matubag. Good po ni mo. Kaya kahibalo kong right lang ka. Pero ako lang i-clarify, no? Kay kinimang kong mga violation ngayon mong gisigutan ka ganin na is national, kung ano mong guni, national law.
1: Siyempre, sa national. Pero, yes, kuyog na to karon, no? Pasalamatan nga atong kuyog karon partner si City Administrator Sir Alvin Acuzar. Sir Alvin, mayong buntag.
2: Mayong buntag, Sir Danny. Mayong buntag, usab ni Sir Romy kung sa atong mga suking tigpaminaw.
0: Mayong buntag, sir.
1: Yes, more condition ta kayong buntaga.
0: Tinaw kayo mong tingog, dire, sir. Tinaw kayo.
2: Murag relax ra.
1: Mura raman, sir. Basta mura niya.
0: Murag wala gidib-dib. Murag wag yun nahuna ang problema, sir.
1: Sir, congratulations, dahi, sir. Congratulations ni Kung Baba, no? Na,
2: yes.
1: Vice Chairman.
2: Muna itong inspiration ron, no?
1: Murag mo na yung nakaparelax siguro sa imong boses, sir.
2: Matod ni Mayor Jane kagabi, daghan ko na ito ang trabaho on. Doon sa oportunidad nga nahimo na karoon nga Vice Chairman sa Committee on Appropriation si Congressman Babayap. Dakong garbo nato ni, no? Sa mga natong mga tagbilaranon o bulanon in general. Tungod kay sa atong tanaw, usani sa mga taas nga mga komitiba.
1: Gamhanan nga komite ni siya.
2: Gamhanan nga komitiba na sa Congress nga aduna gyud dakong matabang sa kinatibuk-an ilabi na sa hisgotanan sa pundo o sa mga programa o serbisyo. Kay gani gawas pa ana Sir Danny o Sir Romy, si Congressman Babayap Vice Chair mapod siya sa Committee on Social Services sa kaning ato ang Public Works, so mga bugat nga mga responsibilidad isip Vice Chair, pero dako gyud kayo og oportunidad pod ang maong kahigayunan nga iyang naangkon karon mo nang proud kayo ta sa Tagbilaran, proud kayo ta no as community sa mga Bulanon in general ning bag-ong katungdanan nga naangkon karon og oportunidad nga naangkon karon ni Congressman Babayap.
0: Pero di po na lalim mao na ako moingon ko sir nga proud ta na, pero mao pod na no bantayanan kayo kay kahibalo ta sa atong sitwasyon karon. No, kahibalo ta mo ng bantayanan yun as in kay naagid po yung mga positive, negative nga impact bitaw siya sa atong publiko. So mo ng kung anong yun, kining bantayanan yun, no? O murag kinahanglanon yun ka ana, no? O sa pagtanaw ba, kay siyempre, o ikaw pa pinakagamhanan nga committee, ikaw go'y nagbahin-bahin, usa ka sa nagtanaw ba pagbahin-bahin sa mga pundo, so dili kalikayan, doon na go'y mga ubang mga congressman o rahin sa diyan nga muduol ni mo.
2: Tinood na si Romy, nindot na nga pahinumdom, pero kampanti sa da tungod kay intact man ang integridad ni Congressman Babayap, no? Sukad pa siya na nerbisyo isip mayor sa atuang dakbayan. Wala gid siya laing tinguha, no? Ang kaayuhan, ang usa ka paayong pagdumala sa pangagamhanang lokal. Ug atong tanawon, kwalipikado pud kayo si Congressman Babayap tungod kay usa siya accounting graduate, maayo pud pagadumala usa sa mga mithi nga atong nakita gyud ni Congressman Babayap, maayo niya ang pagkadumala ang usa ka pribado nga establishmento sa CFI Chief Executive sa Voltropics, sa ilahang mga negosyo, hangtod maayo niya ang pagdala o pagdumala ang ato ang pangagamhan ng lokal sa dakbayan. Mo lang pantita si Romy, no, nga niining mga angay bantayunon pud nato, ibaw ta nga dili pud isakripisyo gyud ni Congressman Babayap ang iyang integridad baruganan para sa katawhan. Pero nindot na nga naagay konsensya sa ato ang katawhan, no? Si Romy, apilin yung programa nga magpahinumdom, mag-alayon ni Congressman Babayap pod, no? Mag-iya labi na sa unsay dapat, unsay matarong tungod kay si Congressman Babayap bukas mansad og andam og taganag yun nga maminaw kay iya man yun ang usa sa mga baruganan kanang iyahang giingon nga consultative and participative governance. So excited kayo ta nga makita na to iyang performance isip Vice Chair sa Appropriation, gani dili lang na, no, kay Vice Chair pod siya sa Social Services, sa Public Works, mao nang naningkamot gyud si Congressman Babayap sa iyang unang termino nga mahatag niya ang usa ka dekalidad nga serbisyo para sa Distrito 1 o sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran.
1: Okay.
0: Nga, so ang nakanindot ani sir kung ang iyang na-experience ba diri sa siyudad, kay ang siyudad nabuhi, nakahimo og mga proyekto nga walay utang, nindod unta at ba, o gihapon ning gamay mapaambit dito sa Kongreso, nga unta nga tong naso, dili na kinahanglan, mangutang pa og dako, nga ang budget, masibo ra ba? May nada ang tanong?
2: Tinood nindot na Sir Romy, nga sa atong naobserbahan po ni Congressman Babayap, no, kaning iyahang discipline sa financial management sukad sa iyahang pagdumala sa usa ka pribado nga establishmento, nga to na nga nibalhin siya sa usa ka public service diri sa pangagamhanang lokal, ato namang yun pong nakita, no, gani hantod karon zero loan ang ato ang dakbayan sa Tagbilaran, hantod iyang giturnover kini sa iyahang kapikas. Ayan, nalipay sad kayo ta, no, kay power couple yun nga matawag nato diri sa ato ang dakbayan si Congressman Babayap ug Mayor Jane, kay nag-alayon man gyud ang duha, no, nagtinabangay gyud sila og walay laing tuyo kundili ang kaayuhan para sa tuang dakbayan og sa unang distrito. Nindot na nga panghinaot na to, no, mga wishes na to atong iampo gyud si Congressman Babayap ning bag-ong katungdanan niya nga magpabilin nga ligdong ang iyahang tinguha kay Bowser ta, very ano, very dynamic kayo ang Kongreso, lain-lain guna-una, daghang kongresista, lain-lain og agenda, Pero kampantita no sa solid nga integridad ni Congressman Babayap Sukad siya nagserbisyo sa atong dakbayan, Sir Romy and Sir Danny.
1: So dako ni ikatabang sa mga bulanon, sir. Sir.
0: Mayo sir yes, kay kuan ba kining daghan man gud ang gaapas aning posisyon no. Adyo kay anya si kung baba is first timer man gud. Adyo kay kining uban ba dili manghingam pa or nganong nahatag sayahan ning
1: posisyon.
0: Oh, di ba?
1: Unsa gi unsa man gi? Do na ba dai paglahog
0: sa mga pagsalig or ngana ba?
2: Ako dako kayong factor na Sir Romy no ang iyahang solido nga integridad og experience isip usa ka mayor diri sa tuang dakbayan niya ang iyahang personal pod no nga profession isip accountant accountancy graduate dako sad kayo na nga factor nga makasali gyud ta gawas nga kuan mi gyud ni Congressman Babayap no charming o niya amigo dali ra pud ni maka kuan og amigo maka build og relasyon sa pakig amigo makigauban nahimo tang kampante ana tungod kay sawa pa siya ma-chair sa appropriation diha na siya galingkod as vice chair pod for the development sa Visayas region o niya sa Visayas region dili man layo para sa atoang mga taga Mindanao pod no nga makatrabaho or magtinabangay sila so maonang tingali na ilhan siya nga solido iyang integridad sayon siyang makaistorya maminaw kay mo man gyud pinaka dakong kuan ni dyan, no asset gyud ni Pong Babayap no kaning iyang gituhuan nga prinsipyo nga participative and consultative type of governance nga nakigalayon pod no nakigalayon pod siya sa kasamtangang administrasyon nga sa iyang pagtuo ang interes sa katawhan mo ay gitanaw para sa kaayuhan gyud sa ato ang dakbayan o sa ato ang distrito sa probinsyang Bulanon in general kay sure ta nga dili lang ang first district ang makabenefit sa maong kahigayunan nga makaserbisyo siya as vice chair sa appropriations kundi iyag yung dadon no ang kinatibukang probinsya sa Bohol ngadto sa hisgutanan sa pagpahiluna sa budget sa financial management or fiscal management nato sa national government Sir Romy and Sir Danny.
1: Okay sir. Yes.
0: Okay, salamat. Maunay giingon nga pero nagkinahanglan yun na og mga pag-ampo, no? Pag-ampo nga magabayan kay bintaha magining ang labaw ang makagagahom pod muhatag nato og extra nga kaalam ba no? So inana.
2: Yes. Yes.
0: At ta sa laing topic.
1: Okay. Morga panikad raban ni Pater Romy ani sir.
0: Arita sa siyudad sir la, arita sa siyudad. Kay kagahapon nakaisgot man gud po ni aming helmet. Okay ra ba ka sir kung makaisgot ani parte sa helmet?
2: Yes, pag, yes, sir.
0: Pag kuan na ba kining pag-implement ining pagsuot ining dili standard nga helmet ba kay kagahapon nakita nako nga daghang nadakpan dito sa Mangga unya ang nalakop kining mga traffic enforcer nato. So ang akong pangutana ani sir, o pwede pa ni pangutana sa kadaghanan, kanimang god is kining ordinansa is halimbawa kanang pagsuot og helmet nga dili standard, kanang mga violation is nasyonal lo na siya naa na tanan sa LTO. So buti pa sabot, bisan ang ubang mga lungsod kuno na nakop man ani bisan wala sila ordinansya, gigamit ang balaod nasyonal ilang gigamit nga manakop sila dito. Lamang yes. Lang kana dili sila makakuha og lisensya. Unya pero makapanakop sila bisan wala sila ordinansa. Unya diri sa siyudad sa Tagbilaran, so gigam-an gyud nato og ordinansa. So karon kung manakop ning ato ang mga traffic enforcer, so ang mga violation ani, ang mga penalty naadto sa siyudad sa Tagbilaran, di ba? Sa siyudad sa Bilaran na nalabayaran. So yes. Ang LTO ani murag mabaypas sila ani sir, mabaypas sila kay dili naman mubayad sa ilaha unya usa ra gyud syudad do Tabilaran ra so naadri ang kusog nga dakop. Usay kasulti ni mo ani sir.
2: Kuan Sir Romy no tinuod nga do na natay nasudnong balaod kabahin sa prescribed nga helmet unya mas gihingusgan pa gyud ni sa pangagamhanang lokal sa dakbayan sa panahon ni Councilor Undoy Borja nga ato yung gipanday ang lokal nga balaod. Sa lokal nga balaod na to, mas lesser ang iyahang bayro noon in terms of penalty, no? Kaya ang local government gitagaan man lamang up to the maximum of 5,000 pesos in terms of penalty, which means doon na siya ay katungod nga mudakop o muisyog citation base sa lokal nga ordinansa o dili sa national nga balaod. Mm-hmm. While doon na yung national nga balaod, Sir Romy, ang maong katungod na atanan sa LTO, na sa LGU. Mm-hmm. So kami, parehas mi sa LTO o LGU nga katungod, no, kung pwede mudakop. Apan ang nakalahi lang yun, Sir Romy, mas gi-customize nato siya for the city of Tagbilaran nga ang atuang mga enforcers makadakop, no, makahatag tag citation ticket gamit ang atuang lokal nga ordinansa. Kay kung national law ang gisunod, kinahanglan mi mukuha og citation ticket or kanang TOP from the LTO. Mm-hmm. Kay ang dunay dakong mandato gyud basa national law ang naguna nga dakong mandato nga mo-implement niya na ang ahensya nga gimanduan sama sa LTO. Apan kay Bauman ta, no, nga very limited kayo ang tao sa mga LTO, ilang mga working force mo nang kita ni komplementa sa national nga balaod gamit ang atoang kaugalingong citation ticket. So kaning atoang gipang issue nga violation ticket sa atoang mga minglapas ning maong ordinansa, ang atoang gi-issue ani is the local citation ticket, dili ang kitong sa TOP sa LTO. Pero anytime kung ang LTO gustong manakop, ilahasad na ang katungod, pero kita, base sa maong ordinansa, gimanduan ta nga manakop or mo-apprehend niining mga violators nato sa helmet. Wala may nakita nga conflict between nga kami may mudakop kung or si LTO ang mudakop. Mm-hmm. Pwede gyud kaayo, allowed me both. Pero ang nakalahi lang, once LTO ang mudakop,
1: TOP may gamiton.
2: Siya, mm-hmm. Oh, so makuha imong lisensya, pulihan ka atong papel nila nga resibo as your temporary permit. Onya. Kami o kami mudakop, mag-issue lang yun me o citation ticket, Sir Rome, nga pwede nilang isettle dayon right after sila madakpan. Gani, dili dayon na mukwaon ang iyahang lisensya, pero amo na nang i-record sa amo ang ano, database, Sir Rome.
0: Okay, sir, ang LTO sa away helmet or dili standard, substandard ang helmet is 1.5. Sa siyudad, sir, sa citation, pila, sir?
2: Kami mo settle ta 500 pesos, Sir Romy, okay, no, kani sa mga milabayng adlaw na imanganhi din ni from 500 mo hangyo pagyud ato pagyud tagaag kahigayunan, no, magkapahangyo pagyud ta dili sa pareha sa LTO nga 15 dili gyud na madaghangyo.
0: Sir, na dire sa atong siyudad sa Tagbilaran naay na deputize nga mga pulis nga LTO.
2: Yes.
0: Okay.
2: Na Sir Romy, naatay unsi ka pulis, unya naatay lima ka personnel sa City Administrator's Office under sa City Traffic. Karon naghuwat na lang ta sa issuan sa TOP gikan sa atoang LTO mismo, no, sa Region 7. So naa, ready na ta ana by the time nga makuha nato ng TOP tickets nga ilahang i-memorandum na to, no, ihatag, i-provide sa city government, pwede na yun tamo gamit sa maong TOP. Pero recently, sa moang initial nga diskusyon with the City Traffic Management Board, if and when kaya na to, no, nga local citation ticket, then much better. Pero ketong mga violations nga bugat na yun kayo. Mm-hmm. So naagyod tayo katungod mo gamit sa TOP, diin mas bugat o mas dako ang ilahang mamahimong pinalidan.
0: So buti mo ipasabot, sir, kanang mga pulis nga deputize, kung mag-chipwentry sa siyudad sa Tagbilaran, deputize siya sa LTO, ha? Pero kung makadakop sila, siyempre naana sila yung TOP gabit-bit, no? Pero kung makadakop sila o away helmet, ang ilang i-issue, dili ang TOP, citation gapon.
2: Ang amo ang procedure karon in the absence of TOP kana lagi yung local citation, Sir Romy.
0: Akong klarohon, pangutana ba? Akong klarohon. Naatay pulis sa siyudad nga deputize sa LTO.
2: Yes.
0: O na so buti pa sabot og ma-deputize sa silo, isyuhan na sila ang TOP.
2: Yes.
0: Isyuhan sa TOP. So karon, kung mag-chipwent sila karon, siyudad sa Tagbilaran, unya makadakop sila, sa may ilang i-issue, citation or TOP?
2: Sa pagkakaroon, wala pa man tay TOP nga nadawat, citation ato ang gigamit. By the time nga naanay TOP ticket sa Romy, tungod kay unom ramani ka pulis, sa unsi ka pulis ramani sila, naagid sila ikatungod nga mugamit sa maong TOP instead of local citation. So, muna itong sitwasyon.
1: Depende
2: once makuha
1: na ito
2: ng TOP, ito na nang gamiton yun, no? Kay mo may tuyo na ito nga mas tagaag ngipon ang balaod. Pero sa pagkakaroon nga wala pa,
1: walang
2: citation sa ito ang gigamit sa Rome.
0: Okay, akong klarohon pa yun. Once nga naanay TOP ang pulis nga deputay sa LTO, so kung mag-checkpoint siya, naana na sa maong pulis. Kung halimbawa, nakakuha, nakadakop siya og way helmet, naana na sa pulis kung unsa iyang issue, citation or TOP.
2: Yes sir, agree.
0: Mo na ako nang giklaro ba kay. Pero ang kantong yang nadakpan, labi nag taga siyudad ra, pwede to siyang muhangyo, sir. Pwede, citation lang. No?
2: Ana sir.
0: No, baka hindi na no? Pwede ba kana ana?
1: Depende po sa kabugaton sa iyang violation.
0: Pwede. Pwede. Yung helmet ra ba? Og
1: helmet lang.
0: Pwede. Sa helmet lang sa ta, sa helmet lang sa ta.
1: Hangyo ra god, hangyo.
0: Halimbawa, taga-Tagbilaran lang o niya. Ang dili LTO pulis pero deputy siya sa LTO. So nadakpan siya karon instead nga isyuhan siya og TOP, pwede siyang makahangyo sir, taga-Tagbilaran ramang ko.
2: Yes, pwede kayo. Kay kani nga to ang regulation karon sa helmet, party pa ni no sa paghatag na to og edukasyon, awareness sa publiko sa Rome. Wala tay hard kuandro no, wala tay kanang hard approach towards ato ang helmet nga mo'y i-single out lang nato kundili every time na atay ma-apprehend nga dili standard ang iyang helmet ang atuag yung instruction sa kapulisan o sa city traffic nga i-educate sila nga magpalit gyud, mag-ilis gyud og bagong helmet o niya issuean sila ang citation. Pero sa mo ang mga experience karon nga doon na nay 190 kapin ka mga violators sa helmet, nagtangag yun og laing mga violations kasagaran sa Romy and Sir Danny. No? Usa ni ini, labi na ning moabot diri sa mong opisina, kay muhangyo lagi, naay uban gyud, anay kasagaran, mga 50% walay mga lisensya. O nang amo na silang pasabton nga pasayloon ka na mo aning helmet, o niya advisa na mo nga palit kag bag-o, pero kaning imong salaod nga wala kay lisensya, imo yun ay ma-penalize yung kaani niya. So na yung mga ingunana si Romy nga na ay laing violations nga nabuhat ang maong mga drivers nga subupod, no? Subupod kay gani mga estudyante. Gahapon, daghang mga estudyante na nga nindin eh, kay ilang helmet, pero nagtanaw ni Mos Violation, napagyoy walay lisensya. So mo nang sa pagkakaroon, party yun na nga among gihingusgan ang pag-edukar sugod atong August 1. Kay kaning ato ang local helmet ordinance Sir Romy and Sir Danny, ato pa maning 2025, no? Marso 2025. Na aprubahan. Kanya it took us more than 1 year na, no? Kay tuig naman ato milabayng Marso. So mo nang sa pagkakaron kaning ato ang mga kwa no, makaning Pinoy ko no, sakits Pinoy kay og dili nimo ma dili nimo penalty hindi pud mo tuo. So nanay kita sa punto karon nga after sa series sa dugay nga panahon nga nagpahibaw ta nila, nanay kita sa punto karon nga latuson na gyud ni nato sila, no? Pero again, very kwan kita kanang humane kita sa ato ang approach ni ini, gani ato gini silang gi-advise nga tagaan og tsansa, pero mulagi na, up to when man ta maghatag og tsansa, manang niingon yun minila nga the next time nga ma-apprehend na ka, pili ka. It's either imong isettle ni sa gamit ang among TOP or mupalit na lang yung kagbago for your safety. Muna ito ang mga approach karon. So dili ni hardline, wala tay checkpoint nga gibuhat para lang manakop og helmet. But every time na atay ma-apprehend or ang kapulisan na ay ma-apprehend, ang atuag yung instruction nga mo edukar, mo pasabot, isyuhan og citation, o niya, sigundahan na namo, inigabot diri sa opisina, labi na og manghangiyo gyud nga manghangiyo sa iyahang pinalidad.
0: Okay sir, atong klarohon, kay matod pa nimo latoso na gyud, pero mao ni siya latos nga naay pagmahal.
2: Karinyo brutal.
0: Atong klarohon. Pag halimbawa nanay TOP ting pulis sir ba? Pag tan-aw niya dili standard ang helmet, so para. So normal man na pangutan-on rehistro lisensya.
2: Yes.
0: So, pag tanaw karon expire ang rehistro. Hangyo karon tong driver. Sir, pwede sa kuan kining citation lang. Unya, pero na may TOP ang pulis. So, muingon ang pulis. Okay. Citation na kung ihatag nimo sa imong helmet. Pero dire kay wa magay registro, iltio man kanim rinyo. Ah, TOP. Oh, TOP, TOP.
1: Duha, duha ya. TOP o kan.
0: So pwedeng may ganana sir, no? Di ba?
2: Pwede. Pwede. Pwede gid kayo, no? So, call of judgment yun na on the part sa atoang mga enforcers. Kanang deputized enforcers. Ania, pero ang usara gyud sa rule nga giingon ni Mayor G, no, nga ihatag gyud og tagaan gyud akong bili ang welfare sa maong mga posibleng violators na to, Sir Rome and Sir Danny.
0: Kay halimbawa og citation lang sir kanang wa lisensya o expired registro, mao gyapon na 500.
2: Ah, naay lain nga rate ning mga walay lisensya, walay rehistro sa local ordinance, pero og standard sa LTO, mas dako-dako na siya nga balay runon. Kanya, naatay part sa commitment sa itong kapulisan ni Police Lieutenant Colonel Bicoy, nga basta kadudahan na ilag yun nang i-safe keep ang maong sakyanan nga walay rehistro, dili kumpleto ang papel, ilan ang i-safe keep, no, ilan ang dadoon sa buhatan sa kapulisan, unya dito na na ipasettle sa mga violators, Sir Rome.
0: Pero ang atong
2: makabantay mo daghang mga sakyanan dili itambak sa kuan kapulisan na to sa station.
0: Pero ang ato ang traffic enforcer sir, kung manakop sila taman radya helmet, driver license o registro, dili na sila mutanaog mga kuan nimo accessories ba sa imong motor sama sa
2: wala.
1: Wala na.
0: Kanarang tolo.
2: Wala. Katorang sa ato mga deputy sa LTO. Nga doon ay katungod ni Ana Sir Rome. So traffic violation lang yun ang tanawon sa ato ang mga kapulisan, no? Apil ana ang kanang ilahang mga wrong U-turn sa mga inana. So
0: kay mahal man gud nang signal light sir, 6,000 na sa LTO sir.
2: Tinood, mag na biktima kag apila ni Sir Rome.
0: So man ang iklaro ba? Pero ang deputized na sir, ang deputized na itong polis, malana sa katungod nga tanaw na sir.
2: Yes, na apil na silang training Sir Romy, no, ang roadworthiness sa maong sakyanan, apil ng mga side mirrors, so apil na silang training posibleng tanawon. Muna yung pait lagi, o buabot na, muna yung pwede na ito likayan, maglikay lang yun ta, muna yung comply lang yun, no, para sa tuang mga kaigsunang tagbilaranon o sa tuang mga bulanon in general, kaya labi na itong
1: Tagalungsod
2: na musulod sa Tagbilaran, no? Kay bason sa lungsod, mas sayo nila dito or dili sila, wala sila required sa prescribed helmet. O niya, muanhi mo sa Tagbilaran.
1: Wag yung helmet sa mga lungsod, sir.
0: Tubigon, sir! Tubigon!
2: Wala na na. Wala regulations. So, inigabot niyo diri sa Tagbilaran, basong matingala mo nga madakpan yun mo kay wa mo ga-helmet. Mo nang kooperasyon lang, no? Ato ang giauhag ang publiko nga mo hatag sa ilang kooperasyon kay lagi na sudnong balaod man eh. Kanya sa Tagbilaran lang, mas among gitagaag bilig yun, no? Ang welfare sa ato ang riding public nga. Kay matod pa sa ato ang city traffic, no? Doon na nagdaghang aksidente sa Tagbilaran nga wala yun nag-helmet ang mga nahimong biktima.
0: Sir, katapusan lang, kining, kuan lang ni kining, kay nakahisgot na magutaw daghan na aksidente. Basig, daghamang po na ako nakita sa social media ba, nga murag panawagan po nila nga makuan po dun ta ning kining usap po ni sa daghang aksidente o inadres Tagbilaran, mga sir, pati daghan naglatagaw nga iro, sir?
2: Ongoing ang ato ang operations, ana, Sir Rome, karong bago, wala na kayo tayo report nga nadawat nga nakakause ang aksidente, pero tinuod na, we acknowledge nga doon na dyan po yung presensya sa mga latagaw nga iro, mo nang in partnership sa itong mga kabarangayan, ang barangay karon ato na ni silang giauhag as frontline service provider, Sir Lomi, kaya magbutang ni sila og mga impounding, no, kanang po temporary lang nga ka ng cage sa mga iro nga ilang madakpan tungod kay duna lang tay duha ka team. Kanya ang ato ang team sa Cavo musuroy ni silas dakbayan aron manakop magabi ira pod, no, aron dili ta makakos og traffic sa matag every morning. Kanya atong gi-prioridad gyud kitong mga naay mga direct concerns nga naay reklamo aning dapita kay lisod mo po, no, lisod po dakpo ng mga latagaw nga iro kay manimaho mo po ni sila og na mo ang dugkat sir eh. Manibat po
0: atole niyo sir so, usa na sa nakuanan po sa uban nga problema ay labi na diri sa atong syudad niya, dili po siya maayo tanawon ba, no, labi na mag naay mga basura sa Dublin niya magkalat ba ilahang pangtanggo
2: kayon tinuod so, tinuod sa Rome mo nang ongoing ni siya no part gyud ni sa programa sa City Ag CAVO no City Ag and Veterinary Office nato kay ang syudad or any syudad na amang gyud appeal sa mandato nato is na gyud dai anang veterinary office mo nang kaning ato adiri less mata sa agriculture so takod-ako ang pahat sa tong programa na gyud sa veterinary portion or kanang activities sa atong dakbayan so natani gani nag-acquire na po ta og bag-ong dog ko ano dog catcher nga vehicle dugang sa duha nga existing nato unya gihingusgan gyud nato pod kanang responsible pet ownership mao nang naatay kitong microchipping nga atong ihatag para sa mga willing nga pet owners aron ma-identify ng mga iro nila og mawala man ugaling datay mga libreng bakuna sa atoang mga iro niya ato pong gihingusgan gyud no kanang gapag-edukar gyud on and in partnership with katong mga national government o private institutions daghantang mga activities tong pagkatli para dili na ni sila mo sanay mo daghan pa Sir Romy and Sir Dan.
3: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Time check is 8:34 in the morning.
5: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel. Strong sauna.
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman.
11: Pharmacy.
10: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
12: Pagpagaling ng Pilipinas.
13: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
15: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga, kamong tanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili ko tsakiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

The new Kiss FM 102.3, 8:46 in the morning, mga ka-Kiss. It's a beautiful Tuesday morning, Cyrus the Virus, mga ka-Kiss. Hi day sa tanang mga taga-Kalape, butika ng bayan, sa tanang mga staff na doon. And to Sir Floro Rinca and to Consul Plongplong Rinca. Good morning and sa tanang mga ka-Kiss na doon sa Unitop and Unicity. Yes, sa Novo Jeans and W69 Sports Apparel, good morning. And sa tanang mga taga Park and Go Big Shop sa tanang mga branch nila and sa Judil's Premium sa may atbang sa UB. And good morning also to Joseph Cacho, to George Cacho, to Jonas Cacho and sa tanang mga Cacho family. May papaminaw. And also good morning sa ato mga kakisa diya sa Paso Nangka Restaurant Payag and Sayas Restaurant. May papaminaw diya sa ato mga kakis po diha karon. Nag-tune in sa Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal sa tanang mga nambiyahe karon diha. Good morning yung tanan and maying pagpamahaw sa ato mga pinalaga kakis nga karon pa ng mata ang uban sa nga late na trabaho. It is akin ay nanglaag kagabi eh. Yes, ato mga kakis na to diha. Mga frontliners, ato mga security guard on duty karong mga orasa. Good morning. May papaminaw sad ni Atty. Reginald Mosnero, Sir Benson T. And to Engineer Ondoy Bacamante and to Byroni Tandok diyan sa Barangay Buol. Also, good morning to Captain Joel Ibao diyan sa Barangay Buol sa tara mga staff na diha. And diha sa... Yes, ato mga kakis na naminaw karon sa Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue. Diya sa may kilid sa Barracks and ato mga kakis sa diya sa Ronis and Cathy's Special Barbecue sa J.A. Clarin. And also sa tanang mga taga FCB Foundation and to Jed Obedo sa Obedo Boarding House and sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. May papaminaw sa niyong tanan diya. Ay kalimot mga kakis ha, on August 14, August 14, kita-kits na diha sa Barangay Tutulan, Dawis para sa ilang fiesta party together with DJ Ran and Mars One. And yours truly, Cyrus Abares, will be there on August 14, start at 8 p.m. onwards. So, kita-kits na diha itong mga taga-Tutulan, Dawis for the fiesta party. And also sa tara mga kakits na diha sa EVC Lights and Sound, powered by EVC Lights and Sound.

ASK Chairman Emerito Junior Aguilar. Salamat kayo sa atong ASK Chairman niya nga si Emerito Junior Aguilar. Moy usas nag-sponsor sa ning fiesta party diha sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol on August 15. So, kita kids today, powered by BNF Pro Sounds. Yes, at tanang mga kakis na to niya sa BNF Pro Sounds. Good morning, yung tanan and to all our friends at Barangay Kantaungon, Loon, Bohol sa tanang mga kakis na to niya. So, kita kids sa August 15. August 16 sa Alborzad. Ato sa nang i-check ang mga details sa nakiwapay details sa August 16. So, anak sa tas diha sa Albor, o sa mga barangay diha sa Albor. So, atangi ang details, anak, mga kakis. So, sa tanang mga kakis na ito diha, nga nakachunin karo, good morning, yun tanan. Sit back, relax, and enjoy the music, mga kakis, on a Tuesday on Good Morning Kiss.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Welcome mga pinagga sa tuwang tulumanong balitang special health edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maghatod kaninyo bag-o nosab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong mga panglawas. Ang atuang health tips karon para sa tuwang texter, Doc, maayong adlaw unsa man akong buhaton, nagalabad man ang akong ulo, Doc. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan, differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa atuang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguni-ining nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag og tuhapon isa ka baso gyud. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha ka kapsula gyud buntag og tuhapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa capsule sa Makabuhay Plus or duha capsule kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day, makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno pud na sila og nutrition. Puno sila og mga phytonutrients, puno pud na sila og mga essential food nga mga sustansya sa tong lawas. Ayaw kalimot ha, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga, alang sa pagpawala sa labad sa ulo, pagpaligon sa atong immune system o pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung nakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
2: Di pa ta magtapos sa ato ang health tips mga pinangga. No? Hinumduman na to daghan kay hinung nag-headache. Kining tension headache. Mao ni ato ang hisgutan. Before ta mag-end, tungkol gadaghan kay mga hinungdan nga naglabad ang ulo. Order di ay sa tension headache. Tungod sa emotional stress, mga kabalaka, nag-worry na kaay ka, nagka-anxiety na ka, na-depress ka na, labi na pod kaning tension headache tungod gumikan aning anger, kasuko. Pwede pod ang tension headache caused by food allergies na kay nakaon nga mi-create og inflammation sa imong sinuses or nagkaroon baka ng allergy. Pwede pod baka headache tungod kay poor posture, no? Sige na kagbako-bako, sige na kagduko-duko, nga sige lagduko, no? While magbasa, nagaduko ka, perminti halo mo na yung problema. So, dapat straight back yun ka. Straight yun ang imong back. Dili yun ka nagaduko, nagabako. Ang imong spine dapat neutral. Dili siya dapat mapugos nga position ni mo is dapat wala siya nagapangusro. Dapat neutral ang imong spine. O sa hinungdan, aning labad sa ulo nako. Psalm 16 verse 8. Nagsulti ang Psalm 16 verse 8. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I will not be shaken. Gibutang yun sa akong atubangan, dili gyud ko mobiya sa Ginoo. Ang akong hunahuna, dili gyud mobiya sa prinsipyo, kahayag, mga guide, gihatag sa Ginoo sa kuwa. Dili ko matarog kay naa siya sa akong tuong kamot. Himuang ang Dios, maoy imong kusog. Himuang nga ang Ginoo nga naa sa langit, matawag nato nga Amahan, mahimo nimong inspirasyon. Basaha iyang pulong kada adlaw, magbasa ka at least duha ka chapters kada adlaw, duha kapitulo. Unya pangayoon nimo ang kaalam sa Ginoo, unya kuhaan nimong lesson ang imong gibasa nga ma-apply nimo matag adlaw sa imong kinabuhi. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magagaingon ang grasya kalinaw sa Dios, magaayo sa tanan natong balatian ug magauban kanato. Dalay gyud ang Dios.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
4: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa ACE Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa ACE. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
4: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga ACE Medical Center sa tibao Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa ACE mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
3: Sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TESDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page, Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.

0: Ducks, join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ra, SRP!
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Atean.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly.
5: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
8: Nak, palihog ko sa akong haplas B. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
9: Mag-unsa man ka dito pa.
8: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata kamanta ko.
9: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
8: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
9: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
8: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
9: B, ambi na imong phone.
8: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
9: O sige, good. Paminawa ni.
10: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCCI mobile loan application. Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android na atong phone. Unya adto ta sa Google Play Store app. Dayon atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na akani nga ATM. Maura!
9: Nya, kuha ni mo pa.
8: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
9: Maulagi. Listo kayo basta loan.
11: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
12: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kajut lang!
17: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
0: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharax B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional herb.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay ni karumapalit sa mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL Black Coffee 17-in-1, ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang Makabuhay Plus Capsule, puno ka na sa Vitamin B o Vitamin C.
1: The best of the 90s to today.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Antonet Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Maing adlaw mga ka-healthy, welcome na sob sa tong programang Basta Healthy, Happy! Naipangutana diri mga pinangga, unsang prutasa nga bisan layo pa, mahibawaan na dayon nato nga naasya tungod sa iyang baho. Unsa man ang prutasa pinangga, syempre kabalo na ta, gitawag na siya King of Fruits, mao ang durian. Ang uban, inigsimhot pa lang, muduol dayon. Ang uban usab, mudagan palayo, di ba? Apan, mauni siyang importante nga pangutana, healthy ba ang durian? Or delikado ba ni siya para sa blood sugar, blood pressure, kidney, o sa atong mga kasing-kasing? O tinuod ba nga dili pwedeng isabay ang durian o sa mga ilimnong makahubog? For example, inom ka og beer, inom bakag mga alcoholic drinks pag magkaon kag durian. Now, karong adlaw atong sundan o atong tunaan ang durian. Gikan sa pagsulod anis tong baba, paingon sa tong tiyan, paingon sa tong dugo, paingon po sa tong pancreas o lapay, paingon po sa tong pinakaselula na to, kidney o sa tong kasing-kasing atong tunaan mga pinangga. Ang durian mga pinangga na belong ni siya sa prutas, nagpasabot ba kay prutas man, unlimited na lang atong pagkaon na ni kay naabay daghan kayo nga mga durian nga season nga hastang mga unta. Ah, kanag yung patagbaw yun, kutob yun sa matagbaw yun ta mga pinaga. Ang durian usa ka nutritious, no? Sustansyado ni sa kay nga prutas, pero mas energy dense o carbohydrate rich kini kumpara sa daghang ordinaryong prutas, no? Energy dense o carbohydrate rich ni siya, mga pinangga. Unsa man ay butpasabot anang energy dense o carbohydrate rich, mga pinangga. Pag moingon ganit ang energy dense, mga pinangga, butpasabot nga bisag isa o gamay ang imong gikaon, pero daghana na siya o kalori. Butpasabot nga bisag gamay, pero daghana siya nga mahatag nga enerhiya sa ato ang mga lawas. Murag sakyanan nga na ay fuel nga makapahimo sa ato ang makina nga magdagan, or I mean mag-function ang ato ang sakyanan tungod sa fuel. The same gihapon atong lawas kinahanglan og kalori para nga mo-function ni siya pag-ayo. Now, ang durian bisag gamay ra yung makaon, daghana kay kag energy makuha ana mga pinangga. Og tungod kay naasay insaktong energy bisag gamay ra, dapat imog yung bantayan nga masukod nimo imong pagkaon. When we say sukod, imo siyang igamiton sa praktikal nga pamaagi, kanang tama-tama lang dapat ang imong pagkaon niini. Kung nasubrahan man, ayaw lingkod, ayaw higda, kay pwede ka atakihon sa kasing-kasing, labi na kung medyo hinay ang imong kasing-kasing. Labi na pwede po ka ma-diabetes ani, mutaas imong blood sugar level, kung humanin mong kaon ani, unya busog kay ka naglingkod-lingkod, unya nakatulog pagyud mga pinangga. Hinumduman nato nga gikan sa tong baba, paingon sa tong mga tinae, ang pag-una pa lang nato, pag-usap, pagpaak, pag-usap, magsugod na ang paggaling anak pinangga. No, but pasabot nga ayaw idritsog yun og kaon nga way usap-usap ha. Kinahanglan mapino siya, ayhan imo itulon. Sayon naman kay itulon ang durian, pero dapat mamix siya sa atong mga laway. Nganuman, ang atong laway naani siya yung mga enzymes nga magsugod sa pagbungkag sa pipila ka carbohydrates. Hinumduman nato nga ang durian baya is taas po na siyang carbohydrates pinangga. Carbohydrate rich ang kining durian. Ibig sabihin nga ang durian mga pinangga loaded na siyang sugar o loaded siyang starches. Pero of course, naman siya yung mga fiber, dili sa dayon mo, shoot up dayon. Makontrol siya. Pero dili gihapon makontrol kung paghumani mo og kaon, naglingkod-lingkod lang ka og na naghigda-higda, labi na kung makatulog. Mutaas gihapon imong sugar ana mga pinangga. Kay pang energy man ni siya mga pinangga, kinahanglan ilakaw-lakaw, itrabaho-trabaho, kay energy good. Ang energy nga dili nato magamit mo sa may mahitabo, mo clog up, mo pa-create og inflammation sa atong mga lawas. So, ang pinaka-the best, kung ikaw ang kag-durian, usapon pag-ayog, dapat daghan kag-laway. Kay pwede dita kulang tag-laway kung di tahingin ng tubig, no? So, dapat, sa di pa ka mukha og durian, naanakay isa duha ka basong tubig nga nainom pinangga. no, para hydrated ka, para insakto ang laway ma-produce sa imuhang baba. Mao nang kinahanglan kada duha ka oras na ayugay tubig inumon. Now, pag-abot sa ato ang stomach or stomago, mga pinaga, or sa stomach na to, o sa ato ang gamayng tinai, ang digestive juices gikan sa pancreas, no? Naatay mga digestive juices, mga liquid, mga fluid nga gikan sa ato ang pancreas o lapay. Asa gani atong pancreas, mga pinaga? Naana diri sa ilawom sa ato ang gusok sa wala nga bahin. Hikapay mong gusok sa wala nga bahin. Diha nga side ang imuhang lapay, pancreas. Now, naana siya'y digestive juice nga ipagawas. Naapoy ipagawas ang atong atay, naapoy ipagawas ang atong tinai, og mupadayon sa pagbungkag sa mga carbohydrates, fats, og protein. Mahimo ni silang ginagmay nga mga sustansya para masuyop regyud sa ato ang mga lawas, maabsorb sa atong mga lawas. Hinumduman na ito nga ang carbohydrates sa durian, mabungkag na siya paingon sa glucose. Okay? Ang glucose, dili ni siya kontrabida, no? Daghan kaayo nag dili kay mukhaon og mga carbohydrates, high carbohydrates. Now, dili ni kontrabida. Usa ni siya ka main sources of inner energy sa lawas. Ang problema lang kung ni-intake ka anang energy, pag di po ni mo gamito na unsay mahitabo, ma-overload ta. Pag ma-overload ta, dito mahimo ang syndrome or metabolic syndrome. Unsa man ang metabolic syndrome? Hala, tungod kay na-stored naman as fat ang gatong energy. Imbis gigamit, wala man, gi-stored na lang as fat sa tuang lawas. Mao na mo, dagko na ito ang mga tiyan, mga bilbil, magka-high blood na ta, magka-high blood sugar na ta, mutaas na itong triglycerides, mupaubos po siya sa ato ang good cholesterol, no? Pag naakay kining metabolic syndrome, nga mauni siya mupataas imong risgo nga magkaroon ta ng heart disease, sakit sa kasing-kasing, stroke o type 2 diabetes. Nagsugod lang siya, pwede siya magsugod kaya wani mo na usap kaayo, wala kaayo na mix sa imong laway, ang imong pagkaon, mga carbohydrate rich nga pagkaon, dito ra nagsugod pinangga nga wala kay siya kaayo ma-digest. Dili gyud ni siya maoy direkta gyud nga hinungdan kanang wala kay nimo mausap, wala kay nimo malawayan nga mga gikaon nimo. Dili gyud ni siya direkta gyud, no? Pero mao ni siya ang indirect nagpaluyo pod nga hinungdan nganong magkaroon ta ng metabolic syndrome. Nganong mutaas to ang cholesterol or mubaba to ang good cholesterol, nganong mutaas tong triglyceride, blood sugar level, blood pressure. So ang hinungdan ang imuhang gikaon pag di nimo malawayan og mausap pag-ayo, di nimo ma-mix pag-ayo sa atong mga laway di ay pag ang kanang atong mga pagkaon nga wala kaayo magaling protein, carbohydrates, pag-abot ana sa dakong tinai nato pinangga, mo create dito ang dysbiosis. But pasabot ang good bacteria mas malabuan sa bad bacteria. Kasi dapat si good bacteria kasi ang mas daghan kaysa bad bacteria. Unsa ilhanan, mas daghan kag bad bacteria o mas daghan tag bad bacteria, nanay dysbiosis, magbutod imong tiyan, maghangin-hangin imong tiyan, magsakit-sakit imong tiyan o magsakit jud imong tiyan, o niya usahay na ikausaban sa imuhang bowel movements. So, unsa maning dysbiosis, mga pinangga, makaunsa man ni siya, makapaluyan na siya sa ato ang intestinal lining, natay mga wall diha, intestinal lining, kung kinisya madaot, mga pinangga, masudlan na ang atong tinae og mga inflammatory nga mga molecules nga musulod paingon sa atong mga dugo. Pag makasulod to sa itong mga dugo, kay nadaot man ang ato ang barrier, mga linings itong mga tinae, diha magsugod ang low grade or mga chronic body inflammation. Ginagmay ra na nga mga inflammation pero nagsugod na siya.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Imagnon na buyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahom na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I am EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat?

alanse o healthy ang pag-response ngadto sa insulin. Ang atong mga selula nga responsable sa insulin dili na siya kaayo ka-manage. Ang resulta, ang atong lawas mahirapan na or maglisod na pagproseso sa glucose. Diha na mosugod ang pagtaas sa blood sugar level. Tungod kay mo-resulta man siya insulin resistance and inflammation, mao ni siya ang magsugod na ang metabolic syndrome. Mutaba ta, mahay blood ta, o niya maabnormal ang atong mga kolesterol. So, unsaon na lang ang mga walay ngipon, unsaon na lang ang katong dilihingin ng tubig, labi na mga senior nga di na kaayo uhawon, bisag dili uhawon dapat inom jug tubig, every 2 hours inom tubig, unsaon na lang katong magsigig dali-dali og kaon, unsaon na lang tong mga grabing mga influencer nga nagatudlo sa mga tao nga way usap-usap nga mukaon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, isa hantod tulo ka capsule kada inom. Kung dakong tao ta, obista, overweight ta, ayaw kahadlok sa pag-inom sa duha tulo ka capsule before or dayon matulog. Isa ka basog yung tubig init-init mas maayo. O niya labi na apilan po na itong pag-ambo kay para nga ang atong giinom, panalanginan, malinawon po ta ba o niya napuntay paglaom. O niya ayaw kalimot pinangga nga ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kay puno ni siyang polyphenol o flavonoid gihapon. Naano siya'y chalcones nga usan siya ka pamilya sa plant phenolic compounds o importanteng building block sa paghimo sa ubang flavonoids. Ang chalcones gitugan sa laboratory o pre-clinical research tungod sa ilahang possible antioxidant o inflammation-related activities. But pasabot kung naakay ngulngol kay sa lawas, imnigog o patakapsul karong gabi eh, humang panihapon, pwede pagkaugma, maokay na imuhang ngulngol ngayong gibati. Provided nga sa gabi ayaw ka og grabing karne o daghang karne. O labi na kung wag yung karne sa gabi, bisag isda sa gabi, bawal basta dugay na imong ngol-ngol way uli-ulian pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anasya'y chalcone complex, malunggay and vitamin C complex, formulated for daily nutritional and antioxidant support. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapon siya'y lain-laing alkaloids, flavonoids o terpenoid compounds. Ang EXL Makabuhay, bawal lang sa mga buntis. So, dili mag-inom og EXL Makabuhay kung buntis ta mga pinangga, ha? Kung naapay mga taas-taas ng kipang bati mga pinangga, pwede pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o tuhapon, hantod maulian. Siguro tagaig isa kabulan, hantod tulo kabulan, nga mag-inom 3 times a day pinangga. Kung maulian na ganita, magabiin na lang inom, pwede po mabuntag lang, once a day na lang. While naghulat ta nga maulian, dapat magtuon ta sa healthy lifestyle para dili mabalikan ta sa mga grabing balatian. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang atong lawas mga pinangga, nag-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na anisay ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siya antioxidant o anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human panihapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap o pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals, og protective plant compounds. Naapo ni siya'y vitamin C nga nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay, ang B-complex vitamins nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mutabang pag-convert

0: sa ato mapagkaon nga mahimong enerhiya, energy, o musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinanga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. So ayan ha, atong nadungog ang durian. Healthy ba kaonon? Yes, healthy siya kaayo, pero sakto lang ang portion. Dili masobrahan, hinumduman nato nga nutritious ni siya, grabe ni siya og sustansya, pero calorie dense, but pasabot sukod-sukod gihapon. Dapat dili masobrahan. So unsaon na to pagkabalong na sobrahan na, hala, punga na ta. No, medyo punga, bugat king tiyan, butod ang siyan. Ayo kumpiyansa, kay pwede tama, diabetes, pwede ma-high blood, pwede atakiyon sa kasing-kasing, basta natulog busog nga, nagkaon sa durian, unya muhigda, matulog busog. Hinumduman nato ang durian is rich in potassium. So sa mga naay kidney nga mga problema, nga kidney nga mga pasyente, kinahanglan extra nga caution niini. Ang durian po, mga pinangga, usa siya ka source of antioxidants. Sa ato pa, pwede siya pang anti-stress. Pwede siya nga di kadali matigulang, mangunot ani pinangga pag nagkaon kag durian. Pero tungod kay calorie dense, pwede po ka matigulang. Dali, basta matulog lagi, nga busog pa humagkaog durian. Enjoyable ang pagkaon sa durian, mga pinangga, but should be eaten with temperance. Ang problema, dili permi ang durian. Usa ang problema maong tao nga walay hunong sa pagkaon.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Nagin mo na siya,
3: kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrisyon ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan in ninyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga
4: kanang design sa atong lawas is mukhaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kana ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, mao nang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1-2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagkipaabot ni mo. Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Kaya't EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tag kasabihan mga pinanga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang usab bisag ang gamay daw nga paglikay sa mga balatian, mas dako na sa bili kaysa grabe nimong pagpanambal. Ang paglikay sa sakit mga pinanga, pinakamaayo nga habits. Mas sayon kaysa maghulat nga mo grabe una ang problema. Mabitaw sa usa ka journal giingon, true temperance, ang tinuod nga temperance kanang pagpugong sa kaugalingon, ang kanang balanse nga kinabuhi nagtudlo nato sa paglikay sa mga makadaot makasakit nato binangga. Og bisan pa nga healthy food ni siya sama sa durian, dapat pud gamiton nato judiciously. Notice the word judiciously mga pinangga. Bisan healthful ang usa ka pagkaon, healthy ang usa ka pagkaon, kinahanglan gihapon kini gamiton uban sa kaalam. Gamita gyud ang pag-atiman, kaalam, saktong judgment. Naibitaw giingon sa ka kasabihan gihapon nga dili lang daw ta mangutana og mangita pag-ayo unsa kay mahatag sa kinabuhi, dinhi kanato. Kun dili usa sa tong mga kinahanglan ipangutana nga unsay mga responsibility nato? Unsay mga disiplina angay natong buhaton? Sama bitaw sa durian mga pinangga, tanawa gud ang durian sa gawas puno og tunok, pero sa sulod naay humok og tamis nga unod. Usahay makita nato ang usa ka tawo nga strong siya, seryoso siya og lisod duolon. murag ino ta strict ko harap pud ninyo oi. Pero wala ta makabalo sa iyahang mga challenges, mga kasakit, mga struggles og maayong intensyon sa iyahang sulod. Ayaw dayon paghukom sa tao pinagi lamang sa iyahang gawas. Makita ni Mus gawas. Naani siya'y mga laing lesson ang durian bitaw. Naani siya'y panit nga mga tunok nga mura siya og wall nga dili ka basta-basta makakuha sa iyahang unod. Ingana pud usahay kitang pinangga. Kinahanglan na atay healthy boundaries. Nga dili basta-basta pod nga atong pasudlon. Bantayan nato ang atong panimalay, bantayan nato ang sulod sa tuang mga hunahuna, sulod sa ato ang panimalay, sulod sa ato ang mga kasing-kasing nga dili pasudlon nato. Basta-basta ang mga libak, ang mga chismosag-chismoso, dili basta-basta nato pasudlon ang mga kasakit, mga temptasyon, mga toxic influence sulod sa atong hunahuna ug panimalay. Ang strong boundary dili pasabot nga wala kay gugma. Usahay ang boundary usa ka paagi sa pagpanalipod sa kalinaw nga dili tugutan nimo nga mawala ang kalinaw sa imong hunahuna kasing-kasing. Dili nimo tugutan nga naay mo kuha sa imong kalinaw labi na sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang word for today mga pinangga makita sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Bisan ang atong pagkaon mahimo di ay gihapon siya nga buhat sa pagsimba, act of worship, kung kini ginabuhat uban sa gratitude, discipline og wisdom. This is Doc Bri Palangi, mag-ingon, ang grasya kalinaw sa Dios, manatong tanan og mag-aayo sa tanan atong mga balatian, dalaygon ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ayat, it's El Makabuhay.
10: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ayaw ganimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit dere sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City.
12: Bye!

0: best dance tracks.
1: Real mixes.
0: Remixes.
1: Kiss out.

The new KSFM 102.3, 11:34, oras na rin! Alam nyo, may mga kilala akong ganyan. Kung sino pa sa yung mga medyo belongs to the, you know, LGBTQ, eh sila pa yung mas totoong tatay. Yung iba kasi dyan, patatay-tatay lang eh. Pero, alam mo yun, wala rin. Ganon! Sabayan tayo ng mapapakinggan at mapapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Calape, Tubigon, Inamanga at Clarín. At napapakinggan din tayo diyan sa may northeastern part of Bohol. Diyan sa may Ubay, Carlos P. Garcia, Trinidad, San Miguel, Mabini, Sagbayan. Diyan po sa may Talimon, may pagpaminaw ka ninyong talan. All our friends na nakikinig sa atin through among relay station diya sa may Ubay. Alright, bakit pogi si Danny? Danny is the pogi. Baby Scalit. Baby Scalit. Mary Rosea Abi-Abi. Julius Rinoblas Inting. Mayong pagpaminaw. Ayan. And Asuncion Dolalda de Ubay. Good morning mga kakis. Salamang kanita. Good morning. And shoutout ko sa mga kawork na ko o sa akong self na gisapot. Kuwa Lopela Conce, yan, dagang salamat sa pagpaminaw. Randy Santisas, thank you, thank you, thank you, thank you sa inyong walang puwas na pag-suporta. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Thank you, and si Doris Caluyong, hi daw kay Ronnie Ongkoy, Felicitas Ledama, and Kankatak Corelia. Yan, gikan ni Doris Caluyong. Oras na rin, alas 11:30 na, getting started till 1 o'clock on a beautiful Tuesday. Tirik na tirik si Haring Araw! Mainit sa balat yan! Nakakapaso yan! Ampeng, ampeng, ampeng! Magdala mong tubig, ha? Uy, idol kong Vice Governor. Vice Governor Nick Besas. Session nila karon, but before sila nag-pre-session, eh, ni-attend muna siya sa mga taga-Bilar o Globok na mga barangay officials for their capacity development. Ayan, ha? Happening right now diya sa may ceremonial hall ang capacity development ng mga barangay officials ng Bilar at Lobok. Ayan! Idol natin, Tyrone Asnacon and si Gio Rodriguez na hantod ka roon na wa makita ang halo-halo. Lagi! Alas 11:37 na. Magbabalik ako with more. Uy, teka nga muna pala. Before I pause for a break, update ko muna kayo pala sa weather natin, no? Oo, atong daily weather hypnosis for the day. Eto na. Okay, ha? Atong daily weather hypnosis for the day. Alam nyo ba na they are low pressure area, no? There is this low pressure area, LPA, estimated based on all available data in the vicinity of Bagao, Cagayan. And another low pressure area was estimated over coastal waters of Balauan, La Union. Southwest monsoon affecting southern Luzon and the western sections of Visayas ang nakakaapekto. Ito ha, tropical cyclone outside Philippine area of responsibility, Typhoon Dolphin. Ang location niya is 2,330 km east northeast of extreme northern Luzon. Ang maximum sustained wind is 150 km per near the center and gustiness up to 185 km per hour. Ang movements niya westward at 25 km per hour. Yan yung si ano, ni Age, no? Ni Age. Tapos karon nay duwa ka low pressure area na nagbabadyang manalasa sa atong bansa. Okay. Alam niyo ba ha? Ang Central Visayas and the rest of the country will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. So mag-amping pa rin ha? Mag-amping pa rin. Mag-amping pa rin tayo. Kaya matagkaroon ako niya, we're going to experience some scattered rain showers and thunderstorms. Ayan ha. Pero as this of press time, naamoy plano mo gawas pagdala magtubig for your own safety. Maayong pagpaminaw diyan sa may Tanday Corelia Block 8 and diri sa Kinamot Bacleon, no? Diyan sa may Kinamot Bacleon. And sa iyang kauban na si Jemar Wahing Galo, okay? Okay? And Junel Panes and Mes Sandigan.

0: Virginia.
1: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Tiguang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
12: Uy, what ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: GGX 500!
3: Ako Lacey Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nag 2 Marco Detox 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa Detox 500. 2 kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung Detox 500.
2: GGX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

The new KSFM 102.3. Some upbeat music just winding up your, should I say, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bebot, bebot, bet, bebot, bebot, bet, bebot, bebot, bet, si Gio! A las 11:49, oras na rin. Got 11 more ago before mag 12 midday! Lakong problema na, pagkalas 12. Hindi lang yan problema ni Bob Goodman, problema yan ng sambayanan kung asa na punta makahits o paliot to! Mommies, daddies, dapat ha, alam nyo na, ang basic. Basic is, dapat masustansya ang mga pagkain for our kilos to keep on going. Yan ang simpleng reminder ni Bob Goodman para sa mga amis out there. Kasi alam nyo, yung the very mere fact na pag pinapakain nyo lang sila ng mga kilid-kilid lang, eh talagang hihina ang immune yan. Hindi yan sila magkakaroon ng drive to push ang kanilang kaugalingon to study further. So, dapat maging nasa dulo ng dila ako. Huwag mo kong isipin si Gio Rodriguez.

Atong mga patubig dira, ang atong mga panakot kumpleto naman. Andam na ba ang atong mga gulay? Archery Visaw, Ajung Buntag, maayong pagpaminaw diya sa may lapas, Poblasyon Dalaget, Cebu. Dalaget, Cebu, maayong pagpaminaw. Ilabi na sa mga tambay nga naminaw ni mo. Great food ko diya sa buoy ni Tata og ni Mutya. Kusog kaayo ang signal sa Kiss FM dire sa Dalaget kay Atbang. Nakaayo sa Tagbilaran City. Dagan salamat ha. Archery Isaw and si Francis Imbit. Si Ate Jean Ron menyo to siya or dalaga pa. Why siguro parison mo DJ. Sino ba yun? DJ Bob asa si Ate Jean. Sino bang Jean? Hindi ko kilala si Jean. Riverside Sungkulan Dawis. Shoutout ko ni alias Alisa Angel Pinas from Pinas from Davao City. Ayan, and Mary Rose Mainit, abi-abi. Dagan salamat sa pagpaminaw. Kaya Nikki Fetimado, Archie Mainit, and Aldrin Mainit ng Tanday Corellia. Alas 11.52 oras natin. That's our Philippine Standard Time. And sa mga paniuto nyo, ha? Sa mga paniuto nyo, suroy mo sa Buholanos, Kananan, daghang mga sudan dila. Sir Bob, ganahan ka suroy ari sa Buholanos. Oo, kaya nag-imbitar ko si Ma'am, si Ma'am Sandy. Poon. Basin unya di ay, di ba? Sir Charles Galay, o kasi nung mali ay mga sudan diha, suroy ang Buholanos, Kananan, diha sa may Poblasyon 1. Tagbilaran, sir. O, di ba? Alas 11.53 na, idol natin si Gio Rodriguez, Santod Garon, nahanaw na, wa na ibigay. Bili panaad mo tablang yo. Nice and K9. Check it in. It's Sumo. Back in 2004. Actually, mga Boholanos ko sila. Some of them. Kasama natin sa programang Dumadagundong. Dito lang yan. Sa Kiss o sa Kiss. Sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herba, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: DTX 500.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Ano po ang akong mga TL o mga panakit ilihok? Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw, shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maode ay, sosi na kay kakaron, pa-shower-shower na.
5: Ang pagabit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: PDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sigun nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuha nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay muray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
7: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
6: JNW Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
7: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
6: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
7: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangragid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mo message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
6: Sige pare, muadto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
7: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
8: DJX 500!
9: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kung ba na ako. DJX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
10: Mapali sa mga butika.
11: The hottest dance tracks.
12: Remixes. Great remixes.
13: Great remixes.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural, og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you, MX3! Dili ko believe!
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Hi! Baling malasa, oy!
10: Unsa ka, brad?
9: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
10: Unsa man imong ATM card?
9: Banknet.
10: Ano problem sa PHCI withdraw?
9: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
10: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
9: Mao ba?
10: Nabi apong ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
9: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
10: Sa inya.
9: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
10: Gamintin kag numero?
9: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
10: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Fatness. Sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
1: Rexido Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
16: Maunang diskarte na ako. Diskarting bisnak na to.
1: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Loni, Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na siya ni Agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Dear J-Ann, ako og si Elmer sa among pagkaila, hinay-hinay nga nahimong close. Wala gyud ko magdahom nga muabot ang panahon nga manguyab siya nako. Sa tinuod lang, nalipay ko og nakurat pod ko sa iyahang gibuhat. Og tungod kay dugay-dugay na pod mi nga nagkaila og nakita nako kung unsa siya kasincere sa akoa. Gisugot nako siya. Kay sa akong kasing-kasing, nahigugma na gyud ko niya. Uy, Lar, congrats di ay sa inyong duha ha. Sa wakas, kamo na gyud. Salamat, Jen ha. Jen, basin ganahan ka ba? Muuban sa among a. Manglaak ni. Ha? Pero date ba ya na ninyo? Nah, mas ginahan ko og kauban tika. Sure ka, Lar? Oo ba? Para sa sugdan ko ni Lola. Okay, sige pa. Dear J-Ann, sadihang dito kami sa my Virgin Island, kauban si Jennifer og si Elmer. Grabe gyud ang among kalipay ug banding. Nalingaw gyud kaayo mi. Samtang nagtan-aw ko sa dagat ug sa matahom nga palibot, mas nasabtan nako kung unsa ko kaswerte nga naa si Elmer sa akong kinabuhi.

0: bata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iaksal makabuhay plus dietary capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iaksal makabuhay plus dietary capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy.

0: Ducks, join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what a-
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Bye!

0: Ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

Ay, kalimot mga produkto sa EXL. Makabuhay na karong mapalit siya mga suking butika. Agdresat sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang all-in-one skincare oil, ang makabuhay plus kapsulog, ang EXL Black Coffee 17-in-1.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, liwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib!

0: 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radyo, ang
1: DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.

Dear J.N., kada laag namo, naagyod ang ako ang best friend na si Jennifer. Sa una, wala ragyod ko'y problema. Kay abi nako, normal ra nga kuyog siya namo. Best friend manggod nako si Jennifer. Mao nga dako kaayo akong pagsalig niya. Pero sa kadugayan, nakabantay ko nga murag na usab ang iyang pagtagad kang Elmer. Lahi na iyang mga lihok o pakigtungo kaniya. Usahay makabantay ko nga sige sila og istorya og murag naa sila'y kaugalingong mundo. Bisan na ako sa ilahang atubangan. Sa sinugdanan, akong gi-ignore, akong gibati. Ay, basin, nag-overthink lang gid ko kaayo sa ilahang. Wala ni. Dapat dili ko maguna-una og ingani. Dear J.N., pero samtang nagkadugay, mas kusog na ang akong pagbati nga murag naagyod something sa ilahang duha.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hi! Ako si Rona Almonia. 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
5: Drink Glite. Live light, light.
6: Drink responsibly.
7: Happy fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bye.

0: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jugagas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gyud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano nay giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na tayong magpatuloy, kaya huwag po nating papatagalin na po ito po mga kamakabuhay, no? At sisimulan po natin ang inyong mga tanong sa kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn, magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na po ako nakakaranas na may dugo tuwing dumudumi po ako. May kasamang sakit minsan at kabag. Medyo kinakabahan na po ako. Lovely from Turil, Davao City. You know what? Ang bleeding sa bowel movement ay pwedeng sanipo ng hemorrhoids, almoranas, pwede ring anal fissures, o mas seryosong kondisyon tulad po ng polyps at colon inflammation. Ang dahilan nito ay maaaring mataas sa pressure sa bituka dahil po sa constipation, kakulangan sa fiber at chronic inflammation. Importanteng tandaan po nito, uminom po ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water every day. Kumain po ng mga high fiber food mula sa gulay, prutas para lumambot po ang dumi. Iwasan ang mga maanghang at oily food. Regular na ejercicio para gumanda ang bowel movement. Isabay nyo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may mga anti-inflammatory herbs gaya po ng turmeric, garlic at ashitaba na tumutulong na bawasan po ang pamamaga sa bituka at protektahan ang lining sa colon. May malunggay at vitamin C para palakasin po ang tissue healing at immune system. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple kern, spirulina at psyllium husk na mataas sa fiber at antioxidant na tumutulong itong i-regulate ang digestion, maiwasan ang constipation at proteksyonan ng colon cells laban po sa oxidative stress. I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, and EXL Makabuhay Black Coffee once a shake 2 times a day umaga at hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, na diagnose po ako na may kidney stones. Masakit po ang tagiliran ko lalong-lalo na kapag umihi. Minsan parang may dugo rin. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Sergio from Davao City. You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag mataas po ang concentration ng minerals tulad po ng calcium, oxalate at uric acid sa ihi. Kapag hindi po sapat ang tubig na iniinom o puro maalat at processed food ang kinakain, mas bumubuo po ang crystal sa kidney at nagiging bato po ito. Lagi natin tatandaan, uminom po kayo ng at least 8, 10 or 12 glasses of water every day. Iwasan po ang sobrang alat at soft drinks. Dagdagan po ng prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga may potassium na nakakatulong sa pagprevent po ng stone formation. Gumalaw at mag-exercise para gumanda po ang kidney circulation. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay products po dito po mga kamakabuhay. From EXL Makabuhay Capsule na may sangkap po ng sambong, lagundi at makabuhay na kilalang kilala as natural diuretic at anti-inflammatory properties. Nakakatulong na i-flush out ang lahat ng toxins at crystals sa kidneys habang pinapababa po ang inflammation. May garlic at neem plant din na may antimicrobial effect din laban sa urinary tract infection na madalas kasama sa mga kidney stones. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mangustin, spirulina at guava na nagbibigay po ng antioxidant para protektahan ang kidney cells laban po sa oxidative damage. May ginseng at turmeric din na nagpapabuti sa circulation at bawasan po ang pamamaga. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a shade 2 times a day morning at hapon about 5 PM para sa kidney time. Sa tulong po ng EXL Makabuhay products, nais po namin ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawin po ang mas masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh out. often and love always. God bless us all.
2: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
1: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Usa ka makabuhay day.
8: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ay kalimot, mga produkto sa EXL Makabuhay, inyong kromapalit sa mga suking butika. Diresa sa itong radio station, ang mga produkto sa EXL Makabuhay, inyo sa nga mapalit. O niya, ang paborito na ko ni Bob Goodman, ang EXL All-in-One Skincare Oil. Kaya doon na naman tayo ipamati sa itong likod. So, ihaplas na ito ang produkto sa EXL Makabuhay. Ang atong oras, alas 3:53 sa hapon.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kayo magdala, naman sa kayo'y team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Hi, baling malasa, oy.
8: Unsa ka, Brad?
7: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
8: Unsa man imong ATM card?
7: Banknet.
8: Ano problem sa PHCI withdraw?
7: Usay PHCI, nga banknet man ning akong card.
8: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
7: Mao ba?
8: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
7: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Adto magkustan na irong hapon. Nya.
8: Unsa nya?
7: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
8: Gamintin kag numero?
7: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
8: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
9: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Welcome mga pinagga sa tuang tulumanong balitang special health edition. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maghatod kaninyo bag-o nosab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong mga panglawas. Ang atuang health tips karon para sa tuang texter, Doc, maayong adlaw unsa man akong buhaton, nagalabad man ang akong ulo, Doc. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan, differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa atuang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniini nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice, makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag og tuhapon isa ka baso gyud. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha ka kapsula gyud buntag to hapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day, makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno pud na sila og nutrition, puno sila og mga phytonutrients, puno pud na sila og mga essential food nga mga sustansya sa tong lawas. Ayaw kalimot ha, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga, alang sa pagpawala sa labad sa ulo, pagpaligon sa atong immune system o pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalaming tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products, ayan, mga high fat nga mga gatas, ayan, mao na nga bawal na siya kana mga high fat nga mga gatas. Di pa ta magtapos sa ato ang health tips mga pinangga, no, hinumduman nato daghan kay hinungdag headache, kining tension headache mao ni ato ang hisgutan. Before ta mag-end, tungod gadaghan kay mga hinungdan nga naglabad ang ulo tungod ra di ay sa tension headache, tungod sa emotional stress, mga kabalaka, nag-worry na kaay ka, nagka-anxiety na ka, na-depress ka na, labi na pod kaning tension headache tungod gumikan aning anger, kasuko. Pwede pod ang tension headache caused by food allergies na kay nakaon nga mi-create og inflammation sa imong sinuses or nagkaroon baka ng allergy. Pwede pod baka headache tungod kay poor posture, no? Sige na kagbako-bako, sige na kagduko-duko, nga sige lagduko, no? While magbasa, nagaduko ka, perminti halos mo na problema. So, dapat straight back yun ka. Straight yun ang imong back. Dili yun ka nagaduko, nagabako. Ang imong spine dapat neutral. Dili sa dapat mapugos nga position ni mo is dapat wala siya nagapangus. Dapat neutral ang imong spine. O sa hinungdan, aning labad sa ulo nako. Psalm 16 verse 8. Nagsulti ang Psalm 16 verse 8. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I will not be shaken. Gibutang yun sa akong atubangan, dili gyud ko mobiya sa Ginoo. Ang akong hunahuna, dili gyud mobiya sa prinsipyo, kahayag, mga guide, gihatag sa Ginoo sa kuwa. Dili ko matarog kay naa siya sa akong tuong kamot. Himoa nga ang Dios, maoy imong kusog. Himoa nga ang Ginoo nga naa sa langit. Matawag na to nga amahan. mahimo nimong inspirasyon. Basaha iyang pulong kada adlaw magbasa ka at least duha ka chapters kada adlaw, duha kapitulo. Unya pangayoon nimo ang kaalam sa Ginoo, unya kuhaan nimong lesson ang imong gibasa nga ma-apply nimo matag adlaw sa imong kinabuhi. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magagaingon ang grasya kalino sa Dios, magaayo sa tanan natong balatian og magauban kanato. Dalay gyud ang Dios.
10: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila intinado, puro patro, Malinsa City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Pinas traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy! What a ko!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan!

0: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading, where quality meets affordability.
1: Kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bataa.

0: nga ininyo si Junjun mare.
1: Dugay ra gyud mi ga plano anak mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay mare. Ato dad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, oy, higayon na jud na ninyo mare.
1: Salamat kayo mare ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

What's up mga ka-Kiz FM? It's your daily dose of good vibes here right here on favorite station. The time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung beshi ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No? Let's start with the external service, no? For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang ng process, no? A type of transaction that is a government-to-citizen transaction. Ang ato ang target clients, ani ato ang youth organizations and youth-serving organization, mga higala. So a lot of you, nangutana, nag-inquire, og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya na tay mga requests for activities, mas sayon ang paghatag, no, og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements, mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect, mga higala. So, basically, naatay unom lang ka-requirements kung magpa-register ta sa itong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission. Kay right after ma-register ta sa PYDO, we'll be giving a certificate of registration. After process sa NYC, tagaansad mo og registry, a certificate of registration, mga higala, sa your program. So, masayon na to ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO, mga higala. So, here are the steps, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So, your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting, that's around 3 working days lang mga higala. Then manghatag ni mag update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate, mga higala, do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO ng plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO, mga higala. So another external service, mga higala, under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs, mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance, especially for meals, a venue for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training, mga higala. This is under SYD gihapon, no? This is a simple classification in a government to citizen type of transaction, mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So mauto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo, mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request,
i-appeal sa letter kung unsa inyohang request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps, mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Kay of course, dili man sad tanan, kay this is, we need also to consider the budget, no? Especially og a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now, next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi og approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no. The PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kay amo sa nang i-appeal sa muang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kay after, maghatag may clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kay right after the event, taas at i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo og assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya naatay mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mi clearance, no, para mahimong disiplinado sa datong mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually atong mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi if na may request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend. So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex

So here's the process, no, mga higala. Magpadala mo, comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and review sa team, no, o i-approve ba ni siya, because we'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes, then do sa may maghatag san sa atuang suporta. So usually atong process ani mga higala, reimbursement type, no, so after, usually after event pagyud, no, mahatag ang support, because it is a reimbursement type, but of course sure gyud siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS, or the conduct of sports clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang atuang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants. Kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sad ana. Of course you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Kapitolyo, no, kilid sa may Kapitolyo mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course our head and the sports section head will approve your letter o maghulat ta pud ta, no, gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimon sa sports clinic. Kay in PYDO aduna sad tay mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches sa mga higala nga mao'y mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program, or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, maayo ug bola, especially ug nasa mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala, and the government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and validated, verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amuang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang atuang mga ge-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Huwag maghulat ta anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga girequest. Kaya usually na atay mga amurequest, mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na check, wala pa na approve anyuhang request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no? So maghuwat ta nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request.
So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No, una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistance sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition alliance sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga ngana, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyong gi-request, no, knowing daghan ubay-ubay sad atuang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag po mi og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag, Amping Relax, and Philippi Oli here on the new Kiss FM.

processing of the reimbursement no sa inyong suporta nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program, which will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements, mga higala, umangayo mong assistance for sports a competition. Again, ato ng indoor sa opisina, no? Para ma-review o ma-aprobahan sad sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually, good nga supporta, mahatag servisyo nga among mahatag sa buhatan, reimbursement type, no? After the competition, we will process your documents para atong i-process sad ang pag-reimburso sa iyong hanggang gasto sa mga competition, mga higala. And another is another external service, no, of course, sa tong Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner, no, and makahinumdo mo sa tong mga ato mga guesting sa Sandugo, mga Tigi programs, mag-organize sila mga events, mga higala. So ato alang ana nagapata requirements, no, mag-open mami usually ana the start of the year, no, for mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget, no, para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tay mga requirements aside sa mga documentary requirements, mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers, mga higala, for the liquidation. So mauna, no, ato ang mga programa, mga serbisyo nga gihatag, no, sa tong opisina. So if for more details, mga higala, kindly check our official page, kinakapin dito ato ang PYDO Citizen Chart, or you can visit our office para mas maklaro gyud, no, ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat, mga higala, para smooth na ang pagpangayon ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for sini making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the provincial government of Bohol, led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabatanunan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabatanunan, Kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, ang pinta mga Beshi.

0: akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sa gatlol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: And more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure, and pedicure. Available now at Layer Vida Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Layer Vida CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue, in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan yun? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
6: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oy, Mare! Oy, kumusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
8: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento?
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Ang katinit sa hilana. Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wednesday!

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang sugat lol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugat lol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-7 1-375-80-0998-980-3436.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice for just 150 pesos. And Pork Barbecue Lomo with Unli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Cagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi. Baling malasa, oy.
7: Unsa ka, brad?
6: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
7: Unsa man imong ATM card?
6: Banknet.
7: Ano problem sa PHCI withdraw?
6: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
7: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
6: Mao ba?
7: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
6: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Adto magkustan hayrong hapon. Nya.
7: Unsa nya?
6: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
7: Gamintin kag numero?
6: Unsa gyud numero? Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
7: Akong balikon kun holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning mosunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City, 10 pesos lang ang charge.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
9: Let's go, Lala!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
13: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
14: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maana akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
15: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael, Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
9: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Palingaw mo lihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili ko siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
11: Your Whale Sharks, a reminder from Tarshier Foundation.

buhay, kumusta? Halost. And, hinodo na nga nagmalipayon gihapon ka sa pagkakaroon ng bongga pakpakan, Bing. Welcome sa atong tulumanon sud lamang sa usa ka oras makat-on kita sa daghang mga butang kabayan sa atong panglawas and especially sa atong mga produkto ng bonggang-bongga and syempre sa atong programa diin mag-feature kita og istorya sa kinabuhi kay nana sa ta istorya nga gipadangat dini atong hatagan kinabuhi atong gi-drama. Manambag dayon ta sa tambagi ko Lady Batud.

0: kinis. Ngunong hasi ka man.
1: O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamemory action ni kinaboy, yung ipoyan ko, panimo. Magpanuven ako. Kining kapobriyon nga pamuyo. Kining paglamoy na ko sa tudlo.
0: Pasilo ako.
1: Dili pagpangayo pasilo ang angin buhatan mo, kundili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na mahina. Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapretso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na bad ikon imo mahal Eunice.
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
2: Siya si Sender Rakan.
0: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kun duna ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay,
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day ka, makabuhay. Kumusta? Uy, nakasmile ka. Uy, good for you. Padaplinsa ng mga problema. Kaya ka na problema, di ginamawa. Na ay masulbad na na sa'yo mo abot. Sa'yo ganyan mag-abot, giyo. Pero at the end of the day, ang sarap pa rin namang mabuhay.
5: Para kanino ka bumabangon?
4: Mga ganyan. Para kanino ka lumalaban? Ganon. Ay lang pang libak. Nakuhan sa manang oras dahil sa imong nahimutangan, kamakabuhay karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagaw. Ako si Lady Badud, ug magkuyog na usab kita karon, sud sa usa ka oras, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghang gihapon kita kisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay na ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si, bagong sender, no, nga si Rakan. Today, mong ikaduhang yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Now na dayon, di nila lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Ladybug. Tambakiko, Ladybug.

Idinibatod lagi at lagi na lamang na may maraming demand si Eunice noon. Tila nga sinasadya niya noon na mga bagay na hindi ko kaya ang nire-request niya at tila obligado pa akong gawin at ibigay sa kanya. Pero sa huli wala rin naman siyang magagawa noon dahil hindi ko naman talaga afford. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, pinagtatakpan ko pa rin siya sa aking pamilya na nakukonsume na rin sa kanya.

0: Ngano bang mo demand man siya og mga butang nga wa gyud ninyo kinahanglana? Aron may ikakompetensya og ikapanghambog siya sa iyang mga higala?
1: Lulusin mo.
0: Dili sa makiangayon nga na si Yunis, oy. Wa sa katarungan.
1: Pasagdi na lang, Lung. Ako masang saba.
0: O ganong nahimo man imong siya ang iyang kadimanding, ha? Apo, Rakan?
1: Kayo ako man mahatag niya, kanantanan. Maunawta ka na ang gisaad ko niya, sawa pa kami magtipon.
0: Kalipay ang imong gikasaad niya. O gang kalipay, wa ka na magbase sa mga butang lamang.
1: Daan na maguna tanan, lo.
0: Dili, oy. Lahi ang pagbati, lahi ang material.
1: Lulusin mo.
0: Makahigayon gani o niya ko, makigsulti ko ni Yunis. Ako'y pasabot niya sa tinuod na kahulugan sa kinabuhi o sa kalipay sa tinuod sab na kahulugan ini.

0: Nakamatikod ko ni mo manoy.
1: Unsay na matikdan mo, Lilo?
0: Madasigon ka kani adto, malipayon ka. Pero sukad lang nga nagtipon ka magpuyo si Yunis, anxious ka na kaayo, o gingon sa, wa ka na ikalipay.
1: Lilo,
0: abi ko magmakapagawa sa tanan mong best, ang gugma. Di man di applicable yan ni mo manoy? Naguba naman hinuon ng imong kamada tungod ni Yunis?
1: Unsa?
0: Dili maayong influence ni mo si Yunis, manoy. Toxic siya. Rason nga nahimo sang toxic ang inyong relasyon.
1: Lilo.

Bato't sumasang-ayon ako noon sa sinabi ng akin na kababatang kapatid para akong drained na drained nang maging kaming dalawa ni Eunice. Pero sa halip na negatibo ang hatid noon sa akin, inisip ko na lamang na hindi pa ako gaanong nakakapag-adjust kung kaya't nagkaganoon ako. Ako na po ang nagbigay ng dahilan kung bakit tila hindi kaaya-aya ang aking aura simula na magsama kaming dalawa.

0: nakiksulti na ko kang papaadorakan.
1: Bahin sa unsa?
0: Bahin sa giinsistar niyang atong pagpakasal.
1: Gusto niya magpakasal na kita, Eunice.
0: Og maugin na tayo angay. Pero ka nagtigom ka pa man. Pero makapaabot ko. Bilang gininon forever ko nga magpaabot ra kan.
1: Eunice.
0: Unsa ka kun moapil ka anang mga illegal nga kalihukan aron dali ang kwarta.
1: Unsa?
0: Suggestion ko lang nimo. Kay gilain ako nagpaabot ka mo asenso ta. Milagro gid ang gikinahanglan aron makabaton og katumanan kun naa wa ang imong trabaho.
1: Eunice, dili og dili ko gusto malambigit sa mga illegal nga negosyo. Dili ko gusto makasapit pinaagi sa mga ginadili nga drugas.
0: Ngano? Nahadlo ka masiko? Nahadlo ka mabaybast? Magpadakop ka sa diay.
1: Eunice,
0: una-una ara kini butang arakan. Kung makadesisyon ka, sultihi ko.
1: Oh.
2: May definite date na ba manoy sa inyong pagpakasal ni Eunice?
1: Wa pa, Lilo.
2: Kung ako lang, okay naman lang ba ang live-in? Ayaw pakasal. Aron dili ka mabilanggo sa kaminyoon nga mahayan mo lang sa umaabot.
1: Ayaw pagsulti og sama ni Ana, Lilo.
2: Kamatuuran ang gisulti ko og dako nga posibilidad nga magbasol ka lang kung makasal ka mo si Eunice Manoy.
1: Unsa ka ba? Mabatian ka niya.
2: Wa ko'y L. As in, wa ko'y labot.
1: Igo na, Lilo.
2: Pero, mayangay ka masayran, Manoy.
1: Ha?
2: Nga sa gugma, dili ka mahimong binilanggo sa imong gibati.
1: Dili ko binilanggo. Mahal ko yun sa tinuod nga kahulugan sa Eunice, Lilo. O kinigibati kong gugma para niya. Nagkinahanglan sa pag-adjust sa kumbahin o pagsabot para niya. Kana ang rason nga nung milahutay ko o mulahutay pa ko.
2: Manoy Rakan!
3: Inanagid na ipaglalaban mo yung tao na mahal mo bisag wanas katarungan, no? Mo yes, gyud bisag no. Mo tando, gyud bisag maglingo-lingo. Anyway, ka makabuhay, unag ika daw hugna pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Rakan ang atong nabati. Human sa pipila ka mga pahinom, dumamalik din taparati pala na pagbasa. Kanabay kay tulog at tapusang tipakaga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Kanang tanan, dinhi lamang sa adong dulumanon, sa imong dulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suteceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
6: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
9: Siyempre, kamakabuhay, nindot gihapon o ikahatag. Dili nato kamahayan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. When we say dietary supplement, apil na sa ito ang everyday nga pagkinabuhi. Pwede lang gihapon sa buntag ni mong imnumon, pwede sang sa gabi, pwede sang sa udto, pwede po twice, pwede po thrice a day. Labi na kay gipamati sa lawas, pero kung healthy ka, okay lang gihapon. Pero dili ka ang imo kumpiyansa, kaya mga sakit nagpanguhit na nas dapling. Nindot nga imong partner nato everyday ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya tungod kay daga mga ingredients giusaan na, everyday nato na balik-balik ko sa pagsulti, di ba? Nga dagang kitag ma-benefit nga kayuhan kabahin sa panglawas sa atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa kadagan sa mga ingredients diha, usa diha ang ato ang ma-avail na diha ang turmeric. Unsa ba'y turmeric? Kanang turmeric ka makabuhay nindot kay na sa ato ang panglawas. Kanang luyang dilaw. Kung naatay matake nga turmeric, makalikay na ta sa cancer. Ang turmeric ka makabuhay pwede nga makatabang sa paglikay sa prostate cancer. Mapugnan ang pagtubo sa cancer sa prostate. Yun. Mao na nga, patyon ang mga cancer cells pinaagi sa turmeric. Dagan sa mga eksperto usab, ang nakadiskubre nga ang aktibo nga mga ingredients mismo sa turmeric ka makabuhay, epektibo ka na nga makalikay ka o mabatukan nimo ang mga tumor nga dala sa pagkakatag sa radiation. Nga imuha sa nang gituyuan sa imong kaugalingon. Tabang usab ka na isip paglikay sa mga tumor cells sama sa T cell leukemia, carcinoma sa colon ingon man sa suso sa mga kababayenan. Sa diabetes makaayo usab ang turmeric. Yun. Kaya ang turmeric ka makabuhay pwede usab nga gamiton isip nga kanang halamang gamot sa Tagalog pa. Sa mga diabetison, tungod kay dunay kapasidad ang turmeric nga balansihon ang insulin sa lawas sa tao or sa pasyente nga dunay sakit nga diabetes. Yun. Ginapabaskog usab sa turmeric ang epekto sa pag-inom ana batok sa diabetes. Kung muinom ka og turmeric ka makabuhay, ginatabangan ka sa turmeric, especially ang imong lawas, nga malikayan nimo ang insulin resistance nga pwedeng mamahimong rason sa type 2 diabetes. Pero kung kana, gamito nimo dungan sa mga baskog og okay kay nga mga tambal, especially kanang gireseta sa doktor nimo, kanang turmeric pwede ra usab nga mamahimong rason sa hypoglycemia o pag-ubos sa blood sugar. Mas maigi, mas okay kung mangutana usab ka sa imuhang doktor. Sa dili pasab ka, mupatuyang po gamit sa turmeric para sa imong diabetes, ha? Ang turmeric ka makabuhay, makapaubos usab ka na sa kolesterol. Sa gipahitabo nga pagtuon, natagag proweba nga ang pagkonsumo og turmeric isip ingredient sa imong pagluto, makalikay ka sa kolesterol sa imuhang lawas. Nasayra na ito kamakabuhay nga ang sobrang nga taas sa kolesterol sa itong lawas, pwede nga mamahimong rason na sa seryoso nga mga problema sa ito ang health. Ang pagmintina sa husto nga gidaghanon sa kolesterol sa itong lawas kamakabuhay, tabang na para malikayan ang nagkadaiya nga mga sakit, especially ang sakit sa kasing-kasing, labi na ang high blood. So nagkinahanglan na nga tong lawas sa turmeric. Ang turmeric makuha nato mismo, kay ang turmeric usa sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumar kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule every day. Isip ato ang dietary supplement.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Tegang salamat syempre ng atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 nindot or lami kayong imunon everyday ka makabuhay, especially kung imuhang lifestyle diha kanang bitaw ang imong gituhuan nga ang imong everyday is kanang taong coffee is life min ana ka. Pero kay daghan magkagbalatian, acidic ka, utokar imong acid, magka acid reflux ka pa, kung magkapi ka, unya magpalpitate pagyug ka, musaka imong BP, magpanlipong, mura magkabuhion, gadi masabtan, pero kapi ra gyud gihapon, kay badlungon ba yan, no? Ana magyud ang tao, no? Magpatuyang sa gibati. Nyang uban diha, di na lang kung magkapi, okay, lain akong paminsan, ang magkapi gihapon ko, bahala na. Ana. Ano mag-antos man ka ni mong matang sa kape imong ginainom nga 3-in-1 pag yun na 5-in-1 baron ka na niya digan kay nag-sugar wa pa kay mabenepisyo para sa imuhang health. Mag-switch ka na sa pag-inom, ari ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya itong kape 17 ka ingredients giusa lamang diha ka makabuhay og ang matag ingredients sa ato ang kape makaayos sa atong lawas. Usa diha sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang ginseng root. Oh, gamot. Ganon. Sa ginseng. Unsaon man ang ginseng, Lady Batod? Para asa man na o sa may kaayuhan nga mahataga na sa atong lawas. Ang ginseng manggod, especially ka ng gamot, ka makabuhay, pambatok na sa paghubag. Tungod sa mga characteristics nga antioxidant nga naa sa ginseng nga gamot, aba grabe kaayo, bongga kayong epektibo kaayo na ang paggamit sa atong lawas para kung na may paghubag sa atong lawas, matibhangan, mamaayo. Nausab ka na yung mga antioxidant compound, ganyan natawag na ito, og gensenosides. Na yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay ang kamitong nag-build og anti-inflammatory properties sa gensenosides. Gensenosides. Sama sa usa ka Asian ginseng. Ang paghubag manggod kasagaran na ng simptomas sa pipila ka mga balatian or sakit ka makabuhay, apil na diha ang cancer. Ang ginseng, mamahimong epektibo nga kontrahon ang mga nagpagrabi sa cytokine o pagaanon ang mga nagkonek-ana ng mga simptomas. Ganon. Ang ginseng, usab sa laing bahin, makapaligon, makapabaskog, makapaisog. Makapahealthy sa atong immune system. Usbon na sa data sa pagsulting ang atong immune system, mao na nga to ang sundalo sa atong lawas, mo ni mo batok sa mga nagkadaiya nga mga virus, bacteria yung inana. Kaya kung weak ang atong immune system, dali ra ta matakbuyan og sakit. Kung na gani sakit, dugay pa jud mamaayo kay weak man, walay mo batok ba, walay mo laban ana. Mura kag giaway nga ikaw usa. Ang immune system sa lawas, importante sa matag sakit ka makabuhay. Kanya ang nahimong mas importante kung makigbatok sa mga, especially sa simptomas sa cancer. Ang atong kaluwasan sa sakit sa tao, gikan ana, mismo nga sakit nga cancer, mapiktuhan gyud ana, dili lang kay ang pangadlaw ni mga kinabuhi, ang kinatibuk-an gyud nimo. Nya dili na kinahanglan nga magpaopera pata, di ba mga butaan ng mga bahina. Nga nung karon palang daan, di man na ito at imanon ng atong kalawasan. Matod pa sa pagtuon ka makabuhay, ang paggamit na itong ginseng, pwede nga mamahimong importante o makaayo na o luwas pa gina. Gikan sa mga sakit. Oo. Pananglitan, ang usa ka grupo sa mga Korean researcher, nagpahitabo sila o kining pag-study ka makabuhay sa mga pasyente nga may pailawom sa curative surgery para sa gastric cancer. Unya na sayra nila nga dako kay natabang ang ginseng sa ilahang pagkaayo human sa operasyon. Ang usa pa ka Korean nga pagtuon, nihatag og report nga ang red ginseng extract makatabang na sa pagpalig-on sa immune system sa panahon sa post-post-surgery chemotherapy sa kaso sa mga pasyente sa colon cancer. O diba? Nindot kay ikahatag ang ginatawag natong ginseng sa atong kalawasan kamakabuhay. Niya asa man ta manguhag ginseng? Di na kinalaman problema ka. Kaya ang ginseng kamakabuhay, usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naasa diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa payangin ni mong buhaton, everyday ka nang muinom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
11: Lady Batu.
3: O garang kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo katapos ang tipakang aparte sa chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Rakan. Now na, dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: dato ni pinaglalaban ko talaga noon si Eunice sa kahit na sino, lalong-lalo na sa aking pamilya. Mahal na mahal ko po kasi siya at hindi ko nakikita noon ang aking sarili na mabuhay ng mag-isa dahil wala siya. Pakiramdam ko noon, Lady Batod, siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kung kaya't lahat ng ginagawa ko noon, masasaway ko lang ang mga taong hindi pabor sa kanya.
1: Nakiksulti na ako si Eunice. Bahin sa gusto ko nga magpakasal ka mo. May hangyo siya nga dili na lang una ako manginlabot. Unsa man to rakan? Imo siyang gimanduan nga mao katoy pakigsultihan niya nako?
2: Dili ko diktador nga pagka-partner pa ador.
1: Kinsay na sayon?
2: Dili ko ingon ni ana pa.
1: Pero bisa na. Ang gusto ko gihapon nga makasal ka mo. Kay dili maayong ideya nga ikapuyo mo lang ang akong anak. Dili cheap si Eunice. Dili ko gusto magpadayon kini paragpuyo ninyo. Gusto ko makasal ka mong duha. Og dili simpleng kasal lamang ha. Angay nga ing grande kay kausalang kaslon ang babae.
2: Ha?
1: Kay kunway kasal, mas maay magkabuwag na lang kamo ug mopauli sa bay ang akong anak.
2: Unsa?

0: Nakailis ka, Eunice. May lakaw ka? Huwag ka man magsulti. Kadiot, mag-ilis una ko.
1: No. Ayaw na rakan.
0: Okay lang nagisulob ko?
1: No. Okay lang nga dili ka makuyo.
0: Ha?
1: Ang tinuod, dili ka ginangi makuyo.
0: Ngano? Asa ka man di, Eunice?
1: Magkita kami magbarkada. Dili ka mahimong makuyog. Why partners nga ikuyog?
0: Mauba?
1: Pero ayaw kayo ubos ha kung makakita ka sa pictures nga ma-post sa social media.
0: Ngano?
1: Kay kauban ba yan na mo ang among sponsor? Si Galo.
0: Galo?
1: Ang akong ex-boyfriend good?
0: Oh, unsa? Unsa?

Lady Batod, lagi po ako nasasaktan sa tuwing makasama sina Eunice at ang kanyang mga barkada at naroon pa ang last ex-boyfriend niyang si Galo. Nagseselos talaga ako noon. Gusto ko sanang pagbawalan siyang makipagkita sa lalaking yun, pero hindi ko rin magawa dahil ayoko naman siyang magalit sa akin. Hirap na hirap po akong lumugar sa dapat kong lugaran, Lady Batod. Pero hindi ko rin naman kasi alam kung saan ang lugar ko, sa buhay at sa puso ni Eunice.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelation sa tong sender nga si Rakan. Wa pa mi ended to, pero uni sa tong pagbalik atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Abtik-abtik-abtik, mamalik ta unya dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Maraming salamat sa makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule at yun ang ipasigarbo tungod kay nindot kay ikahatag nga kaayuhan mismo nga atong mabinipisyo sa atong kalawasan. Inigtumar na ito, anak, ang makabuhay everyday. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
0: ato nang imong partner everyday sa atong pagkinabuhi ka makabuhay, isip atong dietary supplement. Daghan kaayo as usual nga mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Usa na diha ang sambong. Usa may kaayuhan, Lady Batod, nga mahatag sa sambong sa atong kalawasan. Siyempre ang sambong, una sa tanan, dili tanan nga ginaingon nga sa Tagalog pa halamang gamot, ginaila na sa Department of Health or DOH. Dili tanan nga ginaila sa DOH, ha? Kumbaga, naay mga pipila nga tinuod nga ginaila sa Department of Health or DOH nga halamang gamot. Kaya yung mga halamang gamot ya, pero dili gid actually gamot. Dili ingon tambal, dili medisina. Ganon. Pananglitan diha, ang sambong giila na sa DOH or Department of Health. Gina-endorse na sa DOH tungkol kay daghan ka nag-health benefits para sa atong kalawasan ka makabuhay. Siyempre, ang usa sa sakit nga pwedeng tambalan sa sambong mao ang sakit sa kidney kasama sa bato sa kidney or kidney stone. Yun. Ang kidney stone ka makabuhay mao ang calcium oxalate crystals na kaya kaayong pagamayon, pahilison sa sambong, as in, mugamay gyud ang bato sa kidney tungod sa pag-inom nimo sa sambong. Dili po, kay kausar ako mainom na, ay kay maukir naman dahi-dahi. Dili po, everyday gyud. Unya, pananglit, kung puwermi kang mag-inom sa sambong, dili lang kay mahilis ang bato nimo sa kidney tungod kay kana, as in, wagtangon gyud sa imong sistema, as in, mawagtang gyud ang mismong bato og mawapod ay muang balatian nga di maayo tungod anang bato sa imong kidney. Ang nindot nga pag-inom sa sambong kamakabuhay, kanang bato sa kidney nimo,

0: ng everyday, kamakabuhay. Mutumar na tawag mainom na taniana para sa ato ang kabasko. Kahapsay kapiskay sa panglawas. Gamita og imna ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
0: Tinood, may buhay sa makabuhay. Para mo lahutay ta, kamakabuhay, kinahanglan na yun ang basko ka itong panglawas o ating mga gipamati para dili bitaw ma-atrasado ato mga gimbuhaton. Especially kung kita nanarbaho para nata ika-provide sa itong pamilya, dili kinahanglan o dili gid-angay nga ka na itong ma-hustle pa ta. Nga ka nang mabalda ta sa itong pagtrabaho, sa itong pagkayod. Especially kita mga pobre, kayod gani mga dato, kita pa pa mga pobre, di ba? Nga kita mga pobre kay bawal, yun, dili nga masakit. Mo nang ampingan nato itong mga kaugalingon. Nga bisan pagpila pa ka makabuhay ang atong tumaron o pag-aimnon ka makabuhay, kung di po tamo disiplina sa itong kaugalingon, wasag yung mahitabong nindot. O nga iampo po dato ang tanan. Anyway, sa imong kahiligon sa pag-inom og kape everyday ka makabuhay, mag-switch ka na kung unsa man ang kape imong giniinom diha nga gasto-gasto lang ka unya kay health benefits nga makuha. Ipadapli na kay gipangwartahan ra ka. Ari na kita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1, tuod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa 17 ka ingredients ka makabuhay mao ang ginatawag nato og Ganoderma aplanatum. Naana diha sa ato ang kape. Dunay mga benepisyo sa ato ang health nga mahatag ang Ganoderma aplanatum. Kabuti, ganoon. Makuha nga protina tungod kay moabot mang yun na sa 20 ngadto sa 50% sa timbang fresh weight na ha sa atong Ganoderma aplanatum. Kung imo ikumpara sa karne, kung ikumpara nimo sa isda ka makabuhay o baka sa itlog, mas ubos ang protein sa Ganoderma. Pero pareha rag level ang protein sa Ganoderma ang imong makuha sa mais, sa gata, sa kabaw, minana. Mas daghan pa gani ang vitamin A sa Ganoderma. Kung imo ikumpara sa repolyo, sa carrot, sa kamatis, sa saging, sa mansana. Unya ang Ganoderma, kamakabuhay, Diyos ko, taas usap ka na sa ascorbic acid ng bongga. Kana nga mga matang sa mga mineral sama sa potassium, sa calcium, o kini mga vitamins B, C, and D, makuha nato na sa Ganoderma. Siyempre ka na nga mga bitamina at mga minerals, kikinhanglan na sa itong lawas ka makabuhay. Gituhuan usab na makahatag usab ang Ganoderma o resistensya batok sa daghang mga sakit sa lawas sama sa tumor and cancer. Ang Lentinus o ang Ganoderma, duha lamang ka na sa mga kabuti nga karon ginatanom na, ginapadaghan na para gamiton sa ilahang katambonggang-bonggang medicinal mushrooms, minana. Tanang mga Ganoderma nga walay cholesterol or wala gyud nay cholesterol, ubos pa gyud ang calories, mga okay ra gyud nga i-take og kaunon. Diba bonggang-bongga, labi na sa mga tawo nga nagkaedad na, kana mga medyo tiguwang-guwang-guwang na, sakit sa kilid paminaw, no? Kana medyo nagkaedad na, gano, not getting any younger, or mga tawo nga obese, or bugat ang timbang, or mga tambok, ganyan. Bonggang-bongga ang ginatawag na to, o Ganoderma aplanatum. Kanang Ganoderma, usa lamang ka na. Sa bonggang-bongga nga ingredients, usa sa 17 ka ingredients nga giusa lamang di pagbutang, bisago na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero usa pa yung magipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Inom na! Ako si
1: Lady Batu!
0: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre sa atong pagbalik mismo din sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagini atong nabati ang kinatibok ang chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Rakan. Again, wa pa mi end dito. Karon atong hisgotan ug lakbitan nato na nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom dito ang malimot, smile ng bongga and God bless us. Avtik, Nauna, Rakan, maraming salamat. Oo, sa imong pagpadangat, sa imong kaagi diri sa atong tulumanon. Bueno, kon atong basihan ang chapter 2 sa imong kaagi, lisod gyud no nga kanamasudta sa usa ka sitwasyon / relasyon nga gusto unta nato tungod kay atong mahal ang atong gikauban. Unya ready ta, andam kay ta nga musungasong, musugakod sa kalisod, magpadayon hangtod na sa unahan, hangtod pagani siguro sa forever. Kaya lamang mapapaisip tayo kung ako gani na si mong dapit no Rakan, kung basihan na to ang chapter 2. Pagunahon ako ba nga time pa, murag ako lang usa sa relasyon. Murag ako lang ang naigibating gugma. Murag ako lang ang nairespeto. Ako lang ang kabalo mga tagong konsiderasyon. Ako lang murag kabalo ang musabot. Pero siya wala. Murag yun ana ba? So kung questionable gani ang usa ka sitwasyon, usa ka relasyon, mag-isip-isip din tayo, mag-evaluate din tayo kung naabata sa katarungan. Are we on a right track? Or toxic yun ni? Or kinahanglan ba kumulayas diri? Or kinahanglan i-address na ako ni nga problema para hapsay ba ang tanan? Kaysa mong part man, good, di ka maikog ka mausulti kang Yunis ba? Kung basihan na to on chapter 2, di ka ganahan nga magsamok pa mo, masuko siya, mag-away mo, mo nang yes na lang, kabisag no. Di ba? So sa karelasyon man yun, again, sa kisulti na ako sa labay nga episode, kikinahanglan na to ang open communication, ang open nga pagpakigsulti, ang pag-update na to sa itong mga partner, kung sa itong gibati, o sa itong giyunauna, para dili siya masyak pag-abot sa panahon kumubuto lang tagkalit ninana bitaw. So dili sayop, dili mali kung ato ipabuhagi atong gibati para aware siya sa ato ang estado, sa ato ang emosyon, sa gipitik sa atong kasing-kasing o sa atong gihuna-huna. Ganon ana dapat sulod sa usa ka relasyon ang communication, ang usa sa mga yawi para magpadayon sa unahan. Anyway, kamakabuhay, sa sunod nga episode sa itong tulumanon, sundan na itong paminahon ng sumpay sa revelasyon ni Rakan. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos nga purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat. Siyempre, ito na ang atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay ng bonggang-bongga, inumdumi o isilsil sa alimpatakan, kamakabuhay, matud pa. Kay alang sa Dios, walay dili mahimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 1, versikulo 37. Daghang salamat sa pagpaminaw and kamakabuhay. Ayog kalimot! Sa kanunay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminok kang Karen, hi din sa Marcos family, and sa kanila mga kids, si Rwen, si Kyle, and si Lawrence. Maraming salamat sa pagpaminaw. And syempre, mga taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro, and sa kanyang kapatid daw na sina Ate Amy, Linlin, si Kuya Nini, Romel, Robert, o kay Mama Carolina, o Caroline Carolina, o Carolina. Carolina lang pala yun. Sisi, Madam Jingle, halos, and si Kimiko, kay Kimiko Yayui, and sa Villamore family, maraming salamat sa pagpaminaw. Kamakabuhay, ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay!

0: gasto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay. Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Wednesday!

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The New Kiss FM 102.3. Palagi! TJ and KZ! Siyempre pa, dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3. Oras natin, 11:24. That's our Philippine Standard Time. Ito, update ko muna kayo. Para sa 7 o'clock in the evening draw, STL Local Draw, Province of Bohol. Ito nga nato, siyempre pa, sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Atong winning numbers are 6, 1, and 0.
1: Congratulations!
0: 6, 1, 0. Para naman sa last two, that's 1 and 0.
1: Congratulations!
0: Maya-maya po lamang konti, update ko naman kayo para sa ating 3D Sweatres Draw. At huwag ka na ito, syempre pa, sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Back with more! Make your mama proud and tour. Be my number two, sir. Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin.

The new Kiss FM 102.3, 28 after 9. Make your mama proud and Thor. BY number 2. Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Live na tayo sa Facebook! Live na live na live na live na tayo sa Facebook. So you can check us out. Okay, so you can check us out on our Facebook page. Live na live na live na live ang especially for you. Makakasama niyo ako till 12 midnight tonight. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3. Interesting topic na naman ang pag-uusapan natin sa bayang magpapakinggan sa Channel 23 sa inyong mga local cable providers. Yan sa Mayloon, Kalape, Tubigo, Ninubanga, at Clarine. Good evening! Alas 9:29 na, pausing for a short breather. Magbabalik ako with more of your favorite hits plus ang atong 3D Sweatless Draw after this.

0: The new Kiss FM 102.3, Mark Michael Garcia from Boholano. Isang muli, dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Again, live na live tayo sa Facebook. Ah. You can always send those request greetings and dedications of yours through our Facebook Messenger. And pwede nyo rin kami maka-interact through our Viber 0952-624-8804. Madam Tammy, hey, good evening. I'm friend natin forever. Yan, yeah, sa may maribuhok. And sa lahat ng mga friends natin na numinaw diyan sa may maribuhok. Mayong gabi, kaninyong tanan. Ayan, eh. And siyempre batiin natin si Madam Rosa Berna ng AZ Med. Oo, AZ Med. Ayan, ha. Mamiyembro na kayo sa yakap ng AZ Med. Unahan lang yan sa may Wisdom School. Sa may AutoZone Building. May doktor dyan, araw-araw. That's AZ Med. Oo, kumpletong gamot dyan. Dyan ako nagpamiyembro, eh. Okay, Madam Rosa Berna. And of course, AZ Med and AutoZone. Thank you! Paring Sir Kagawan Marlon Dilusa, Mads Maymay ng Barangay Mangga. May gabi ka ninyong tanan. Paring Romel Uming Salaguste, Ari Helen, Kuya Joel Maestre, and kay Dailin. Oo, misis ni Paring Umeng. May gabi sa lahat ng mga empleyado niya. Good evening, good evening, good evening. Doc Titus Dave Kalipusan, Kalipusan Dental Clinic yan. Diba? Oo. Asa na ba yung mga ano niya? Yung mga angels niya? Nawala na naman yung listahan kung saan na naman kaya pumunta. Eto pala. Okay? Lumabas ka dyan kung ayaw mo masaktan. So, eto na. Yung mga angels ni Doc Titus Dave. Kalipusan ng Kalipusan Dental Clinic kay Mary Jane Ramos. TJ Nicole Corceles, Abigail Araraw, and Erica Estrada. Itong Erica Estrada, parang pang-artista ang dating eh, no? Erica Estrada. Ganda ng pangalan eh, no? Erica Estrada. Okay? Pang-artista ang dating eh, no? Pang ano? Pang viva. Again, Mary Jane Ramos, TJ Nicole Corceles, and Abigail Araraw together with Erica Estrada ng Kalipusan Dental Clinic. Woo! Hindi nyo ba napapansin, hindi lang naman ako gumagalaw. Ibig sabihin yan, naabutan naman ako ng loba. Kainis. 40 minutos man mula mayang 9 o'clock in the evening. Ito na. Update ko na kayo para sa 3D sweatdress draw. Ito ka na ito siyempre pa sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na siya. Atong winning numbers for tonight. 3D sweatdress draw. Winning numbers are 2, 4, and 6.
1: Congratulations!
0: Parang ano? 2, 4, 6. Ano? Parang ganun. Ayan, ha? Para naman sa last two, that's 4 and 6.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners sa mga All Odds. May bukas pa na draw. Alams na. 9:41! Mayang gabi EDI kay si J.O. Rodriguez. Ma'am May ng Vice Governor's Office. Idol Tyrone Asnahon. And of course, idol nating Vice Governor na si Vice Governor Nick Besas. Oo, ganiha, no? Nag-deliver siya yung message para sa capacity development ng lungsod ng Bilar at Lobok. Ayan! Okay! 9:42 na ang oras natin. Moving on with more! Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Kasama si Bob Goodman sa The New Kiss FM 102.3.

The New Kiss FM 102.3. I'll never go far away from you kasi makakasama niyo ako to 12 midnight tonight. Eric Santos. 9:46 oras na din, and that's our Philippine Standard Time. Engineer James Daniel ng Boholano Broadband and of course San Miguel Cable Network Incorporated na minaw sa ato while nasa sasakyan daw siya. Ayan ha. Oo, ang Boholano Broadband, nasa Luway na yan sila. Oh. And siyempre, ang San Miguel Cable Network Incorporated, nakahukap naman yan sila sa Tagbilaran by Night ngayon, kay Earn Pahayahay, no? Nakahukap naman ang Radyo Boholano Network, ang RJ 100.9 FM, no? Radyo Hagna. Ang BYMA. Ayan, ha? Oo, malapit na yan. Boholano Broadband, nandiyan na sa Luway. Anyways, which way? My way, 9:47 ang oras natin. And ito ang topic natin ngayong gabing ito. Salamat nga pala sa mga naka-engage sa atin, ha? Through our Facebook Live. Maraming salamat. Thank you for watching at the same time listening. Pasensya lang, medyo natikig. Natikig kay na lobat na naman. Okay, sige. Bakit ba ang pangako e pwedeng mapako? Yan ang pag-uusapan natin. Bakit kaya ang pangako may malaking chance na mapako? Ano bang meron sa pangako at minsan ito ay hindi natutuloy? Anong meron sa pangako na ito ay dapat talagang sundin? Kung ikaw ay totoo sa iyong pagkatao, totoo ka sa mga salita mo. Well, most definitely, yung lahat ng sasabihin mo, pangangatawanan mo. Pero bakit may mga taong ang kanilang mga pangako, bigla na lang napapako? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa programa natin sumasalabin sa mga buhay natin. Kasi alam ko, maraming naka-experience ng ganyan. Yung promise me. OPM, oh promise me. Bakit ang promise ay really made to be broken nga ba? That's a big question for you to answer, not for me. Pero yan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito sa programang especially for you.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss.

0: The new Kiss FM 102.3. What's Forever For? Nga naman, Michael Martin Murphy.
1: I've been looking.
0: Yan ano, What's Forever For? Parang yung ano, yung, what do you call this?
1: How they change with the time.
0: Parang yung pangako. May mga pangako talagang napapako.
1: And lately,
0: ayun din, di ba? What's forever for? Ano ba yung forever na yan kung wala rin namang kwenta pala yan? Ano yung forever na yan na wala naman din palang forever? Isa lang ang meron forever. Ha? Ang Kiss FM tsaka DYRD, ang friend nyo forever. Yeah! Diba? Oo. Alam mo, it has something to do with each, ano, it has something to do with each other. Ah, ano, congratulations, wala akong tinataya kaya tumigil ka. Nanggugulo ka. Ah, yung What's Forever For and yung pangako, di ba? Talagang meron silang pinagka. Meron silang ano, they both have something in common. They both have something in common and yung lamunan ko kumakate. Isa lang ibig sabihin niya, pag kumakate ang lalamunan ko, Diyos ko, huwag naman sana. Ha? Oo. Malamang sunod neto, ubo, tapos sip on, tapos worst comes to worst, magkakaroon ng hilanat. Huwag naman. Okay? So, yun. Yun ang pinaka malupit doon eh. No? Yung dalawa, bakit? Parang pinagtagpo eh, no? Parang pinagtagpo. Diba? What's forever for? And yung pangako na bakit napapako? Hay nako. Talaga naman. Oy, sa mga taga Inerio Street ha, magandang gabi sa mga taga Inerio Street. Good evening ha sa mga taga Inerio Street. And si Kuya Lopela Conce, good evening. Forever. Yan ha, oo. Bakit nga ba yung pangako laging napapako? So, what's the glory in so yun ha, sabi nga, what's the glory in living kung wala ka naman sa buhay ko? Ay nako, di ba? Ano pa silbi ng buhay kung wala ka naman dito sa akin? And if love never lasts forever, what's forever for? Diba? Nakakatawa at nakakalungkot isipin na bakit may mga salitang what's forever for? Kasi when we talk about forever for, hangtod sa kahangturan eh, diba? Pero bakit ganun? May mga tao talagang hindi nararating ang forever. I've been looking. Para rin yung pangako eh. Once na magbigay ka ng pangako, dapat you have to stand on it. And how they, you have to be true to your words. Kasi kung hindi mo gagampanan yung pangakong binitawan mo, anong klaseng tao ka? Anong klaseng nilalang ka? Mahilig ka magpaasa? O baka naman dumating ang punto na darating ang panahon, maybe it's me who's gone. Masakit yung balik na ikaw naman ang aasa. Oras natin, 7 minutos on 1 mulubay ang 10 o'clock in the evening. Magbabalik ako with more right after this.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially.

The new Kiss FM 102.3, Lady Gaga. Back to back with Pink Sweat. Sky burning in your eyes. Dito lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Programang Kiss Specially for You. And syempre, ang pinag-uusapan natin is yung bakit nga ba yung mga pangako may tendency mapako? Diba? Ginawa ba talaga yung pangako upang ito ay mapako? Mga bagay na dapat natin pag-isipan na mabuti, ng malalim. Kasi kung sakasakaling mapako man yung mga pangako na yan, isa lang ang ibig sabihin yan. You're not being true to your words. You're not being true to yourself. Pero ang tanong, bakit may mga taong gumagawa ng ganong klaseng mga pangako tapos hindi naman pala natutupad? Yun ang isa sa mga bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin. Mga bagay na dapat natin hunahunaon. Mga bagay na dapat natin ibutang nato sa atong malimpatakan. Dapat niyan, before ka magsalita ng pangako, before mo pakawalan yung salitang pangako, dapat alam mo ang ibig sabihin nito. Salitang hindi dapat pinaglalaruan. Salitang dapat pinakaiingatan. Kasi doon mo malalaman kung anong klaseng pagkatao meron ng isang tao kung ultimo sa kanyang pangako ay hindi niya ito matutupad. Diba, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada? And nandyan din si Jonal Dalina watching from Barangay San Isidro. So bakit nga ba ang pangako is may tendency mapako? Yun ang pinag-uusapan natin. Oras na rin, alas 10:21 na.

0: The New Kiss FM 102.3, alas 10.34 na oras natin. Brian Adams, Heaven. Dito lang sa programo sumasalabing sa mga buhay natin ito, especially for you. So The New Kiss FM 102.3. Ninsky Clarine Balo, good evening. Erwin Sage, good evening. Magandang gabi. Hope your Tuesday night is mapayapa. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kapayapaan. And hoping and keeping my fingers crossed na kasama mo ang iyong pinakatangi-tangi, ang iyong pinakamamahal. Just love, no hate. Si Ninsky is watching from San Isidro. Malamang kapitbahay to ni ano, Jonal Dalida. 10:35, again ang pinag-uusapan natin is bakit nga ba ang pangako minsan nagiging pangako? Feel free, ha? Feel free to comment your answer. Pwede nyo rin itawag sa akin yan. Walang problema. Oo, madali naman akong kausap eh. Ha? What is this? Maoy daw, maoy. Check natin, ha? Dali. Okay. Ito pala. Sabi niya. Ano ba to? Taga Ineri Street. Kanarang nangako. Maoy ni Paco Butbuton Bob. Kanarang taong nangako. Maoy ni Paco, butbuton nga na pagkatao. Maotog maoy, ayan. Butbuton daw, di ba? Butbuton daw na pagkatao. Ayan, ang mga nangangako at napapako ay butbuton na mga tao. Okay. Sige, that's your opinion. So, wala tayong magagawa dyan. No, sabi niya yun, ha? Maoy. Maot na pagkatao daw yan. Okay. Alam mo, minsan talaga hindi natin maiiwasan, ano? Oo. Minsan inahamon tayo ng sitwasyon, hindi lang ng sitwasyon, ng panahon, hindi lang ng panahon, kundi pagkakataon na rin, di ba? Yung tipong gustong-gusto mo siyang gawin pero parang may pumipigil. Listening and watching from Kanumay, Antiquera, Bohol. Dai Le Aleria. Oops! Nakoy kauban before, ano? Si ang-angga na mo sa kanya sa radio sa Cebu is si Bebe. Si Bebe. I don't know kung nasa na siya ngayon. Si Marnil Aleria. Kauban ko yan sa Yes FM sa una. At saka sa hat. Nasabi na yung station, ano? Oh, Aleria. Taga, ano yun? Taga... Antiquera. Oo. Tapos yung kapatid niya naman sa isang FM din. Aleria family. Oo, no? Asan kaya yun sila? Alam ko may mga anak na eh. Pero minsan ano sa akin yun eh, kuya, nasaan ka? Nandito kami sa ano, Antiquera. Fiesta noon eh. Kaya lang I wasn't able to be with them nung fiesta ng Antiquera. Pero hindi karong ni Age, ah. Katupang mga Age, ni Age pa. Oo, Richelle Aleria Kanumay. No, kamusta na kaya yun, ano? Oo, Aleria. Marnil Aleria. Ayan. Oras, alas 10:38 na.
1: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
1: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
1: Sa mga kabarangayan.
3: Number one.
2: Kalungsuran.
3: Number one.
1: And in the city of Tagbilaran.
3: Number one.
1: Thank you for making us number one.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially

the new Kiss FM 102.3. Oras, alas 10:48 na. Tom Rodriguez, sabi niya, Madam Nita Valderosa, dagang alerya sa Antiquera. Akong agaw na pulis, una alerya, Tagalanao, Antiquera. Okay? Sabi ni Manny, Dailey A. Alerya, si Dailey Alerya at saka si Richelle ay iisa lang. Okay, lagi daw siya nakikinig sa Kiss FM. Okay? Sabi naman ni Ninsky Valo, ang pangako madaling mapapako dahil sa sudden change of heart and betrayal. Kapag ang puso ay sumusuko na at binabaliwala na ang mga pangako at wala nang pakialam sa isa't isa, in short, madali lang mangako pero sa huli ito rin ay mapapako. At kalimutan na lang ang nangyari at mga nagdaan. Okay? Sumusuko na at binabaliwala na mga pangako. Wala na daw, wala nang pakialam sa isa't isa. Short, madali daw mangako pero sa huli, ito rin ay mapapako. Ganon. Oo, oh, eh, no? Betrayal! Change of heart, sudden change of heart, betrayal. Ay dumating, di na hahal. Yun lang ang pangit doon. Sudden change, ha? Kasi may sudden, eh. Sudden, abrupt. Abrupt na pagbabago ng nararamdaman ng puso at isipan. Hirap. 10 more to go before mag-11 o'clock, alas 10:50. Ang oras natin, and that's our Philippine Standard Time. Programang sumasalamin sa mga buhay natin, itong especially for you.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: Radio Kiss FM 102.3 is 6:10 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, mga ka-Kiss, sa tarang mga naka-tune in sa Kiss FM. And good morning sa tarang mga listeners na ito rin Minaw karon. And sa tarang mga ka-EXL users na ito rin. Yes, and EXL Makabuhay Products, mga ka-Kiss. Yes, ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Biitig Street, Tagbilaran City o gubang mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol. And atong mga produkto sa EXL, nindot kayo mga ka-Kiss, labi na ka ng mga EXL users na diri at itong mga coffee lover. Kung nangita o mga healthy coffee, inom na mo sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Yes, mga ka-Kiss, ang Coffee Mix 17-in-1, daghan siya ang mga vitamins and minerals nga makuha sa imong lawas, mga ka-Kiss, nindot kayo. O daghan mga benefits, ang maong EXL Coffee Mix 17-in-1, puno sa vitamins and minerals nga makapalikon sa inyong lawas. And not ordinary coffee ni siya, mga ka-Kiss, ha? Kaya usasan ni sa makatabang na to o yes, sa katong mga naay mga gipambati in town na sa ilang panglawas. And usasan ni sa mga food supplement ang maong EXL Coffee Mix 17-in-1. Yes, kaya puno ni siya sa mga vitamins and minerals and doon na ni siya yung mga daghang benefits na makuha sa iyong lawas. Yes, mga ka-Kiss. And pwede sa inyo bisitahon ang EXL Facebook page, mga ka-Kiss, para sa atong mga update sa inyong mga program sa EXL Makabuhay. Yes, and ni EXL Makabuhay Products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, o uban nga mga suki butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
1: Lalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Midako na dyan siya. Halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko. Musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-citiscan ko. Na sila'y nakita. Nga ako itong tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw Pilipinas at welcome sa inyong pinakapaboritong programang nagbibigay ng kalusugan at kasiyahan. Programa ang EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico at nandito naman po tayo para maging kaagapay niyo sa pagkuha ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan. Atid sa inyo ng The EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation kasama ang mga produkto makakatulong sa inyong pang-araw-araw na wellness. Kaya samahan niyo ako sa paglalakbay tungo sa happy and healthy na buhay. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar at sa lahat ng Nature's Medic Clinic. Ngayon, ang ating home remedies for today, ipag-usapan natin about guyabano leaves o dahon ng guyabano. Alam niyo po bang napakaraming health benefits na dala-dala nito? O baka ang iba ay hindi pa nakakarinig about ito, no? O siya, simulan na po natin.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Bakit nga ba maraming natutuwa sa simpleng dahon na ito? Ito ang sagot. This is a scientific wonders and practical uses of guyabano leaves. According to the study, ang guyabano or soursop na kilalang scientific name na Annona muricata, maraming natural compounds na matatagpuan sa mga halaman na sobrang beneficial para sa ating katawan. Ang mga ito ay parang natural warriors na tumutulong sa pagpapalakas ng ating katawan laban sa mga stress, sakit at iba pang harmful na bagay. Nang isa-isahin natin mga kapatid kung ano-ano ito at ano ang mga kilalang o pinakakilalang compounds tulad ng alkaloids, flavonoids, tannins, at acetogenins. When we're talking about alkaloids, ang bodyguards ng ating cells. Ang alkaloids ay natural compounds na parang bodyguards ng ating cells. Ginagawa nila ito para protektahan tayo mula sa iba't ibang klaseng uri ng stress hormone, pagkapagod at iba pang environmental factors na pwedeng makasira sa ating kalusugan. Imagine mo, ang alkaloids ay parang shield na nagpoprotekta sa mga sundalo sa labanan. At ganito ang ginagawa nila sa ating katawan. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system, pagpapababa ng stress levels, at nagbibigay ng dagdag na enerhiya sa ating katawan. Maraming herbal na gamot na mayaman sa alkaloids. Kaya ito ang dahilan kung bakit nakakatulong ang mga ito sa pagkagaling at pangangalaga ng ating katawan. Flavonoids, ang antioxidants na paglinis ng free radicals. Ang flavonoids o tinatawag nating antioxidant, ang trabaho nito ay tinatanggal ang lahat ng mga free radicals na parang kalawang sa loob ng ating cells. Ang free radicals ay harmful molecules na pwedeng magdulot ng oxidative stress na nagiging sanhi ng maagang pagtanda, magkakaroon ng sakit, at even ang pagkasira ng cells. Pinapatay ng flavonoids ang mga free radicals para mapanatiling healthy ang ating cells. Pinoprotektahan ng flavonoids ang ating puso, pinapalakas ang ating immune system, at tumutulong sa pag-iwas ng kahit anumang chronic diseases tulad ng cancer, diabetes, hypertension. Makikita ito sa maraming prutas at gulay tulad ng berries, citrus fruits, and green leafy vegetables. In addition, tannins, ang anti-inflammatory na nagpapabawas ng pamamaga. Ang tannins ay natural compounds na kilala sa kanilang anti-inflammatory properties. Ang trabaho nila ay bawasan ang pamamaga sa ating katawan. Kung may mga injury or infections, ang tannins ay tumutulong sa pagpapababa ng swelling at maibsan ang sakit. Ginagamit din ito bilang papabilis ng healing process sa sugat at inflamed tissues. Bukod sa anti-inflammatory effects, may antimicrobial properties din ang tannins na tumutulong laban sa mga bacteria at viruses. Makikita ang tannins sa tsaa, wine, at ilang herbal medicine tulad ng makabuhay at banaba na isa sa mga ingredients ng EXL Makabuhay Capsule also. Acetogenins, ang sniper ng cancer cell or attackers ng cancer cell. Ang acetogenins ang bida sa grupong ito. Ang kanilang special ability ay ang pagtutok sa cancer cell habang hindi naapektuhan ang healthy cells. Para itong sniper na nakapag-precise ng target, tulad ng isang mahusay na sundalo, hinahanap at inaatake nito ang mga cancer cells sa katawan. Pinipigilan din ito ng pagdami ng cancer cells kaya nakakatulong ito sa cancer prevention and treatment. Ang acetogenins ay kilalang matatagpuan sa prutas tulad ng guyabano or soursop. Ayon sa ilang pag-aaral, malaki ang potential nito bilang natural anti-cancer agent. Pinapakita nito kung gaano kahusay ang kalikasan sa paglikha ng mga solusyon sa mga malaking problema sa kalusugan. Now, ang kombinasyon ng alkaloids, flavonoids, tannins at acetogens ay nagpapakita ng kakaibang natural na gamot sa pagpapalakas ng ating kalusugan. Lahat ng ito ay nag-aambag sa mas maayos na immune system, pag-iwas sa sakit at mas mahabang buhay. Bago po tayo dadako sa ating main topic, huwag po kayong bibitaw ha para sa konting paalala lamang ng EXL Makabuhay Home Remedies.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang isang cup niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, so para malinaw para sa ating lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay, ito ang ilan sa mga health benefits na dala ng Guyabano Leaves. Alright, take note, no? Ang Guyabano Leaves, it can help to lowering the blood pressure or hypertension. Ang Guyabano Leaves ay natural na pampapababa ng blood pressure. No, paano? Pinaparelax nito ang blood vessels mo para hindi mahirapan ang puso sa pagpump ng dugo. Boosting immunity. Sa panahon ng taglamig at tagulan, ayaw natin na magkasakit, tama? Dahil ang antioxidant nito, pinapalakas nito ang immune system para ready tayo sa mga virus at bacteria. Managing diabetes. Kontrolado ba ang blood sugar mo lagi? Ang Guyabano Leaves ay may compounds na tumutulong sa pag-regulate ng sugar levels sa dugo. Kaya perfect na perfect ito bilang support sa mga may diabetes. Improving digestion. Laging bloated ka ba? Constipated? Ang Guyabano Leaves Tea ay natural na pampalakas ng digestive system. Tinutulungan nito ang ating tiyan na mas maayos na i-process ang pagkain. May anti-inflammatory effect pa ito. May arthritis ka ba o laging masakit ang kaspasuhan? Ang anti-inflammatory properties ng Guyabano Leaves ay nakakabawas sa pamamaga at pananakit. Cancer prevention. Ito ang isa sa pinaka-controversial pero promising. Sa ilang research, pinapakita ng acetonegins sa guyabano ay kayang i-target ang cancer cell. It has a beneficial effect also for a better sleep. Hindi ka nakakatulog sa gabi. Ang Guyabano Leaves ay may calming effect kaya swak na swak ito bago matulog. Now, the preparation on how to make Guyabano tea. Napakadali lang po, no? All you have to do is to prepare the following. All you have to do is to prepare 10 fresh of dried Guyabano Leaves. Kailangan malinis, ha, no? At mag-prepare ng isang litrong tubig. Now, paano gagawin? Pakuluan ng isang litrong tubig. Kapag kumukulo na, ilagay po yung Guyabano Leaves. Hayaan itong kumulo ng 10 o 15 minuto. Dagdagan ng honey or kalamansi kung gusto niyo pong mas masarap ang inyong tsaa. Paano to gagamitin or paano siya iinumin? For general wellness, isang tsaa tuwing umaga bago kumain. Parang vitamins lang yan na pampalakas ng ating katawan. For hypertension and diabetes, pwede kang uminom ng 2 to 3 cups daily. For better sleep, isang tsaa bago matulog para chill at relax lang ang katawan mo. Pero teka, ha, may reminders tayo. Kahit gaano kaganda ang Guyabano Leaves, hindi ibig sabihin nito na pwede ka nang kumain ng lechon sa araw-araw, ha? Okay? So, balance is the key. Mag-exercise, kumain ng tama, huwag kalimutang kumonsulta sa mga health expert at tandaan, prevention is better than cure. Alam niyo po ba na ang isa sa pangunahing sangkap ng EXL Makabuhay Capsule ay ang Guyabano Leaves? Ngunit, hindi lang ito Guyabano Leaves na makikita sa kapsulang ito. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may kabuuang 17 active ingredients na sama-samang nagtutulungan upang labanan ang iba't ibang uri ng degenerative diseases tulad ng diabetes, hypertension at cancer. Ang bawat ingredients na ito ay may espesyal na kakayahan upang mapapabuti ang kalusugan ng ating katawan. Ang mga natural na sangkap nito ay tumutulong sa pagpapalakas ng immune system, pagsugpo ng mga free radicals at paglilinis ng ating katawan mula sa toxins. Bukod pa rito, ang mga active ingredients ng EXL Makabuhay Capsule ay may anti-inflammatory, antioxidant at anti-cancer properties na nakakatulong sa pagpapapigil ng malubhang sakit at napapabuti ang ating overall health. Kaya kung ikaw ay nag-aanap ng mga natural na suplemento na nagbibigay proteksyon sa iyong katawan laban sa mga degenerative diseases, hindi mo kailangan maghanap pa. Ang EXL Makabuhay Capsule ang sagot sa iyong pangangailangan. Gawing ka-partner at maging bahagi ng healthy lifestyle ang EXL Makabuhay products. Ang EXL Makabuhay Capsule EXL Makabuhay Coffee Mix at EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa iyong lugar at sa lahat ng Nature's Medic Clinic. Alright? At yan ang ating EXL Makabuhay Home Remedies at abangan niyo po ulit ha, ang mga susunod na episode na kung saan mas marami pa tayong health tips na maituturo sa inyong lahat. At samahan niyo po kami sa mga susunod na araw para sa karagdagang kaalamang kalusugan na matutunan po natin sa araw-araw. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagsasabi sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay, kasama niyo kami sa EXL Makabuhay. Keep safe and healthy. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
7: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Win!

0: sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: DJX 500.
4: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinukan nila ang DTX 500 kasi ako approve bado ko na talaga dahil sinupukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agin ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, salt capsule sa buntag, odto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
2: Mari. Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Uy, kanindot ay anak Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
1: Mao ba Mari?
2: Interesado ko makuha sab og share Mari. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Og matayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
3: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss,
4: sa mga kabarangayan,
5: number one,
3: kalungsuran,
5: number one,
4: and in the city of Tagbilaran,
5: number one.
4: Thank you for making us number one. The number one hit music station, KISS FM.
6: KISS Pandesal.

0: News overseas, Thailand has seized nearly 20,000 illegal squishy toys worth more than 1 million baht. Amid warnings that they may contain chemicals that cause cancer and other health risks, the Secretary General of the Thai Industrial Standards Institute said that the toy, which is very popular on social media, is being sold nationwide, but it has been found to pose health concerns to consumers such as children and young people. The Thai Industrial Standards Institute closely monitors the sale of the said squishy toys, especially on online platforms like TikTok, targeting stores with large audiences. Alas 7 ng atong oras, pinaka-latest nga lakat sa panahon gikan ni Leonard Samar sa pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akinig pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang Lopez area nga naa sa sulod sa par nga naa sa west of Bagnutan, La Union, nahimo ng usa ka bagyo o nahimo ng usa ka tropical storm category nga dunay pangalan nga si Maymay o dunay introduction name nga si Kojera. Sa pagkakaroon, doon na tayo duha ka bagyo nga gi-monitor. Ang usa, kining maong naa sa sulod sa par nga mao si tropical storm nga si Maymay o samtang ang usa naa sa gawa sa par kining maong typhoon nga adunay international name nga si Dolphin. Una, for tropical storm nga si Maymay. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 3, gisyo kini karong adlaw, samtang kasarangan og ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopsalabi sa Kabisayan ug lakip na usab sa abang bahin sa Mindanao ug ingon man usab dinhi sa atoa sa probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan usab kasarangan ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura mga sukat sa 20 city, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlang sa may alas 5, 33 sa kamuntagon, ang usalop sa kini sa may alas 6, 4 sa hapon. Dinilang kutub, kininayikan sa DUST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Tag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. Is now a minute past 7 o'clock on KISS FM.

0: Oras sa tong kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLionario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: Sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Strong sa una.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: DYRD Weather Report.
1: Oras sa lakas panahon at pamimdaw si Leonard Samar gikan sa lokal ng Botan sa Pagasa. Good morning, Mr. Samar.
2: Aniya kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon natay duha ka bagyo nga gibantayan or gimonitor karong mga panahon ha. Una, kining naa sa sulod sa par nga ang usa ka low pressure area nga naa sa sulod sa par nahimo nang usa ka bagyo o nahimo nang usa ka tropical storm category nga dunay pangalan nga si Maymay o adunay international name usab nga si Gojira nga naa sa west of Pagnotan, La Union. O samtang ang ikaduha, kining maong naa sa gawa sa par or outside Philippine Europe responsibility nga usa naka usa ka typhoon category nga dunay international name nga si Dolphin or typhoon nga dunay international name nga si Dolphin nga naa sa gawa sa par nga naa sa east of northeast of extreme northern Luzon. Una nga naa ang bagyo nga naa sa sulod sa par base sa bulletin number 3 tropical storm nga si Maymay. Ang bagyo nga si Maymay nag-intensify kini og nahimo nang usa ka tropical storm category. Sa may alas 4 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical storm nga si Maymay gibana kini base sa tanang available nga mga data. Ana kini mahimutang sa 170 km west northwest of Bagnutan, La Union o ana kini sa coordinate na 16.7 degrees north 118.8 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro o gaduna kini gastinis o mga paghuros sa angin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direction habagatang silangan or southeastward nga hinay ang mga pagirog. Kabahin na sa extent of tropical cyclone winds, strong wind extend outward up to 180 km from the center. Base usab sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anaana kini sa 80 km west northwest of Bagnutan, La Union. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anaa kini sa vicinity of Sigay, Ilocos Sur. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon or sa palis or afternoon, anaa kini sa vicinity of Ilagan City, Isabela o usa naka low pressure area. Og tungod nining maong bagyo nga si Maymay or tropical storm nga si Maymay, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. Una, for tropical cyclone wind signal number 2, giisa kini dito dapita sa may the central and southern portion of Ilocos Sur, the northern and central portion of La Union, northwestern portion of Mangasinan, the southwestern portion of Abra, the western portion of Mountain Province, the northwestern portion of Benguet. Kining mga lugar ha makasinating hangin nga makasukad sa 62 pataas ngadto na sa 88 kilometro matagtak na, potential impact of winds minor to moderate threat to life and property. Samtang tropical cyclone wind signal number 1 giisa usab ditong dapita sa may Ilocos Norte, Rice of Ilocos Sur, Rice of La Union, Rice of Mangasinan, Apayao, Rice of Abra, Kalinga, Rice of Mountain Province, Ipugao, Rice of Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the northern portion of Zambales, lakip na sab ang northern portion of Nueva Ecija, and the northern portion of Aurora. Kining mga lugar under tropical cyclone wind signal number 1, makasinati kinig hangin nga mukabat ngadto na sa 39 pataas ngadto na sa 61 kilometro matagtak na. Potential impact of wind, minimal to minor threat to life and property. Base usab sa gitawag na itong strong to gale force gas nga mugna sa hangin nga habagat, gumikan usab nining mong bagyo nga si Maymay. Karong adlaw, makasinati kita og strong to gale force gas ang mga lugar sa most of Luzon, most of Visayas, Surigao del Norte, Dingat Island, Misamis Occidental, Camiguin, Lanao del Norte, Sarangane, Davao Oriental o Davao Occidental. Samtang ang iyang track outlook sa mong bagyo, kini mong bagyo nga si Maymay will move generally eastward and may make landfall over Ilocos Sur or La Union this afternoon or evening. Afterward, it will traverse the landmass of northern and central Luzon until tomorrow. Maymay is forecast to remain as a tropical storm as it approaches the Philippine landmass After making landfall, Myanmar will be weakened into tropical depression by tomorrow morning and may be downgraded further into a low pressure area by tomorrow afternoon or evening. Samtang lain sa ubang bahin usab, ato usang tanaw na to ang bagyo nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine responsibility. Kalabot na sa moong typhoon nga si Dolphin or adunay international name nga si Dolphin. Sa may alas 3 sa sayo sa Kabuntagon karong adlawa ang location sa moong bagyo nga si Dolphin or typhoon nga adunay international name nga si Dolphin. Yung madabana kini basis ng available nga mga data na kini mahimutang sa 1,845 km east-northeast of extreme northern Luzon. O anakini sa coordinate nga 25.3 degrees north, 139.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon nagigusgun nga mukabat nga doon na sa 165 km matagtak na doon sa sentro. O doon na kini gustiness o paguro sa angin nga mukabat nga doon na sa 205 km matagtak na. O kini nag-airog pengon sa kasagpan or westward nga doon ay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Inon kini mong bagyo, layo kini sa ato asa far sa kayutaan sa ato asa nasod. Then expected usab kini nga musulod makadiyot sa ato asa Philippine or responsibility diha sa may entrada niya is diha sa may east northeast of extreme northern Luzon boundary or far. Kung makasulod na siya sa park karong adlaw or ugma, pagnganlan siya og bagyo nga si Nining or typhoon nga si Nining, then tung gumikan sa iyang circulation nga halapad, posible ang Batanes area makasinati og signal number 1. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol og ingon man sab sa mga kalungsuran og dakbayan sa Tagbilaran. Uglakip na usab ang Eastern Visayas, uglakip na usab ang ubang bayan sa Central Visayas ug Mindanao. Karong adlaw makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managomon nga kalangitan ug idubanan sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga kasamtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao mo puslabi sa Kabisayan. Og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ini mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug pingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopsalabi usab ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa Baiti City pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:04 sa hapunon. Dinhi lang kutob kini nangikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morada Station Yuno do Samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Ito kinis maintinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din is DYRD, ang radyo sa katawan. Daghang salamat o bayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8 sa buntag.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
8: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
10: Time check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rub. Bango-bango.
12: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan.
4: Sun FR. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganis mga baterya, motolites, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan, sa Tagbilaran. Nagasangat og House Bill number 10591 ang representante sa 3rd District sa Negros Occidental nga si Javier Miguel Javi Benitez nagatinguha kani sa pagbalhin sa Barangay Sangguniang Kapatan Elections gikan sa kasamtangang schedule ngadto na sa November 2028. Amao nga balaod noon gipresentar atol kani sa plenary session sa House of Representatives kagahapong adlawa. Ang House Bill 10591 gisuportahan kini sa 63 ka mga member sa House of Representatives nagapamatod sab kini sa lapad nga suporta sa Kamara alang kini sa gisugyot nga pagpostpone sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. O gabisan pa nini amo nga sugyot magakinanglan kini o nga mga paghisgot o niya pag-aproba sa Kongreso sa di pa kini mahimong balaod samtang wa pay bag-o nga balaod nga napasar. Nagapadayon gihapon ang COMELEC sa tanang mga preparasyon para sa umaabot nga ipahigayon nga Barangay Sangguniang Kabataan Election sa November 2 karong tuiga.